Mahungu ya mixo ya Emissora Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwa. Murangeli wa tiko Daniel Chapo a tlhamuxela leswaku matiko ya Mozambique na Zimbabwe a ta va ndhawu ya vuhlayisi bya maphalafeni leyi nga ta va xikombiso ni ka matiko ya tikonkulu Afrika hikwalaho ka vuendlalati bya mbangu u nga ta hanyela a ku hlayisa switirho leswi. Murangeli wa tiko a yanakanyisa leswaku mpolo ya Liberia yi ta ya mahlweni hikuva ndhawu ya lisima likulu ku tlhavukanyiseni ka nhluvuko wa matiko ya ku lumba tikonkulu Afrika. Daniel Chapo a vulavula wa vunharhu lweyi a xifundzeni xa le Nyamatanda xifundzankulu Sofala ku fambeni ka mintirho ya ku byaliwa ka ribye la ku sungula lexungeteke a ku sungula ka mintirho ya vuyandlalati bya mbangu wa ku hlayisa maphalafeni makungu ma xungetaka a ku yakiwa ka mimbangu yimbirhi ya vuhlayisi bya switirho leswa lisima likulu hi xiyimo xa tiko. Mahungu ma vula leswi swaku vuyaki bya switirho leswi li karhi li landziwa a swifundzeni swa le Nyamatanda xifundzankulu Sofala ni le posto administrativo ya le Mesika xifundzankulu Manika. Mahungu ma vula leswaku ku yimeriwa ku va mintirho leyi mi fika makumu ku ya fika ku heleni ka lembe litaka 2027. Mfumo wa tiko u kunguhata ku na byalisa mintirho ya vuyavi bya mati hi ku ngheniseriwa ka xitirho xintshwa xa ximanguva lawa xi nga ta na byalisaka a mintirho leyi ni ku va xona xi kumeka kusuhani ni xitshungu. Henhleni ka swona wa vunharhu lweyi a Fasin xifundzeni xa le Marakweni xifundzankulu Maputo ku paluxiwile xitirho xintshwa xi nga ta hanyelaka a mintirho ya mati hi xiyimo xa tiko la Mozambique. Ku vulavuliwa hi xitirho xintshwa xa ximanguva lawa inthanete xi nga ta tirhelaka tiko hinkwalo na xi nga ni nkongometo wa ku na byalisa mintirho ya vuyavi bya mati ni ku yantswisa a mahungu mayelano ni mintirho ya vuyavi bya mati. Hi nkarhi wa kona sekretari permanente wa hubyana ya hanyelaka ta mati Eliumbanzi a tlhamuxele leswi swaku makungu ya xitirho lexi i ku va xi na byalisa a ku hakela ka mati hi tlhelo la vana va tiko ni ku va xi na byalisa leti ti yelanaka ni mahungu mayelanaka ni mintirho ya vutirhisi hambi hi ku kuma mati. Neidi Kureya wa vunharhu lweyi a hlawuliwile ku va murhangeli muntshwa wa parlamento infantile hi xiyimo xa tiko. Murhangeli muntshwa wa huvo ya lavatsongo a ni khumela malembe ni ntlhanu nga 15 yanush na a velekiwaka a xifundzankulu Sofala. Loko a vulavula hi nkarhi wa ku gqoviwa kakwe murhangeli muntshwa wa parlamento infantile a tlhamuxele leswi swaku a ni ku yimela nseketelo wa vanhu hinkwavo. Ku hlawuliwa ka murhangeli muntshwa wa parlamento infantile ku landziwile ku fambeni ka mintirho ya Oitava Sensangu ya huvo ya lavantshwa hi xiyimo xa tiko leyi nga ta gamaka wa vumune lweyi edorobeni la Maputo. Ya matiko ya vambe. Atikweni la Tanzania ka hali ku kombisiwa makungu mantshwa ma nga ni ku kongoma a ku cinciwa ka tshinya la milawu mayelano ni ku lavelela kun'we ni ku fambafambisiwa ka timbangi ku va swi katsiwa ka swihoxo swi yelanaka ni lava va kumekaka ni timbewu ti yalisiwaka hi ku fana ni timbangi. Makungu lawa ma kombisiwi a hubyini yikulu ya ku boha milawu wa vumbirhi lweyi hi mulaveleli wa tiko Aza Johari lweyi a vulaka leswi swaku ku cinciwa ku kombisiweke ka huvo yikulu ya ku boha milawu. Ku yelana ni ku va mhaka leyi yi ndzulutiwa a ku boheriwa ka khotso ka vanhu lava va kumekaka ni timbewu leti ti byaliwaka ku va ndzhaku ti hlengela a ku bindzuleni ka timbangi. Hi marito man'wana Johari a tlhamuxele leswi swaku maendlelo lawa ma ni nkongometo wa ku yalisa ku va vanhu va kumeka ni timbewu leti ti byaliwaka ku va ndzhaku ti hlengela a ku bindzuleni ka timbangi ta ku hambanahambana leti ti kotaka a ku va ti fambafambisiwa hi matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko leliya a nga li ntsena. Ta matshameli ya nkama. Ku fambeni ka siku la namuntlha doroba la Letete nga va lona ri nga ku fumelaka hi ku tlulisa na 36 graus Celsius ku landzela doroba la Maputo na 35. Doroba la Kancayincayi li nga ha fika ka 32 graus Celsius. Ximoyo, Kilimani na Nampula 31. Madoropa ya Inyembani, Beira na Pemba ma nga ha fika ka 28 graus Celsius. Hi Vugamu ya kuma madoropa ya Lixinga na Vilankulu na 26 graus Celsius. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya mixo ya Emissora Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto lixile.

0: hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
1: Ah, hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona a ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlele xin'wana ni xin'wana kumbe Sage hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya Alo Vida hi tinhlayo leti ka Vodacom 84 146, ka TMCell 82 149 kumbe 1490, ka Movitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linya Pensa. Ku tivhikela swinene ku hanya kahle swi lulamile.

Vitujakwe jalima pasini e igilirmina Emilia Kaitanu. A tidziongopfu hivitu javu yimbeleli gege mwana watiku a belekiweki dropeni dza inyembani. A tsaliwa ka muti ni kume java makwavu na vabidzi. Na abelekiwile hi siku dza kusungula ka setembro wa 1953. Abelekiwe tanile hleka kone ndangwini wa khume dza makwavu na vabidzi. Lana ntaluwavu fa va hisekela swinene kulandza ta mintlangu ya ku tiyisa mizi. Ku humelelisiwa swinene Lucilia lweyi abeleke ku ntlawa wa Desportivo de Maputo ni ka seleção dza tiku ku mintlangu ya basketball. Gege a sungule ku va a yimbelela ku ntlawa wu tiviweke hi vito dza Astronics a xifundzankulu Inyembani. Ntlawa lowu wu hlangane ni ku kazateka kukulu na ku vangiweke hikola ka ku pfumaleka ka timale. Nkamini wa kone holowo gege ni ntlawanyana lowu fa va khandlisa tinsimu leti faka va tiyimbelela ni nkongometo wa ku tshavisa minkhuvu ya ku hambanahambana a minkamini yoleyo. Hi ku famba ka nkama a buyele lomu a xifundzankulu Maputo lomu a tikita sungula ku va a khandlisa vunanga byakwe. Nambileswi a hlanganikini ku kazateka kukulu hikwalaho ka ku pfumaleka ka timale, gege kumbe Guilhermina Kaitanu a nga zanga a godola kumbe ku tshoveka mazambu. Vunanga byakwe byin'we ku lebyi byi n'wi nyikike ndhuma swinene na byi li vunanga bya vhiki hi lebyi nge mapilapila.

0: Muinsetwa kurandzeka rishile mahungu yalonkama hi Missouri Provincial di Maputo muhlayi Stelio Manyisa. Kutlula makumi manharu wa magidi na manharu 33,000 wa vanhu va hanyaka vusweti byikulu a xifundzankulu Maputo, mhaka yi tikisiweke hi ndhambi yi humeleleke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona a dzongeni ka tiko. Mahungu ya Veronica Sidum.
1: Vanyingi ka vona i swidyuhati ni vanhu va nga ni ulema va swifundza swa ka Matsolo, Magudi, Manyisa, Marakweni na Bowani va vilelaka nseketelo hi hinkwaswo hikwalaho ka matshamelo ya ku tsondzoma va nga ka wona. Hakuva ku antswisiwa nxanisa leyi hubyana hanyelaka ku seketela lava nga ka matshamelo ya ku pfumala hikwalaho ka makungu ma chiwaka Proteção Social Básica va karhi va amukela nseketelo. Delegado wa Instituto Nacional de Ação Social a xifundzankulu Maputo Grace Wayeni a hlamusele leswaku nseketelo lowu u nyikeliwa hi timali ti rhumeliwaka hi matelefoni hakuva ku hlohloteriwa nakona a vutirhisi bya switirho leswi.
0: Kenmambo Veronica Sidumu. Namuntlha ku landziwa siku ra umune ra mintirho ya vukombisi bya bindzu ra ku hambanahambana a mugangeni wa Rikatla munisipi wa Marakweni a xifundzankulu Maputo hi vulavula ha Feira Internacional de Maputo Facin. A Facin ku na Domingo Jumakalana a nga tataka ni mahungu ya hinkwaswo leswi swi endliwaka siku ra namuntlha. Makalan Rishila.
2: Byixile ka mixo namuntlha mintirho ya Feira Internacional de Maputo leyi mi ta ka sungula hikuva tikomponi letitsongo ti va ti juletela a tindlela ta ku va ti posa a swilo leswi ti bindzulaka swone ka matiko ya ku kanela lebyimi bya xiportugezi a nga países da comunidade de língua portuguesa. I ndlela leyi ta ka juleteliwa ku fambeni ka tinhlengeletano ta ku hambanahambana leti ta ka veti landziwa ku fambeni ka mixo wa namuntlha ni nhlikani lani ku veke ku bekisiwa a mabulo xikarhi ka van'wamabindzu va tikomponi letitsongo ni van'wamabindzu va ku lumba a matiko ya ku kanela a xiportugezi. Matiko hinkwawo lawa ma kumekaka haleni wa Feira Internacional de Maputo i 29 wa wone na a tikomponi ta ku lumba a matiko ya ku hambanahambana kasi ke a matiko lawo a le kusuhi ni 600 wa toni. A mintirho ya Facin haleni wa Rikatla xifundzeni xa Marakweni hi leyi mi fambaka hi tindlela tinene na vugan'wini bya mintirho leyi mi ta ka pfala hi sonto leyi a taka ku nyimeriwa ku va ku ve ku yi va ve va endzela a mintirho ya Fasi kusuhi ni 55,000 wa vanhu i ku hinkwaswo ku sukela haleni a Rikatla xifundzeni xa Marakweni lani ku kaneleki Domingo Ximakalani bya xile.
0: Ina Kanimambo Domingo Ximakalani ntirho nene. Hi suka a Rikatla hi ya a xifundzankulu Nyambani. Namuntlha i siku ra wuntlhanu ra mitlangu yi patsaka vatsongwana va swikolo swa swifundzankulu hinkwaswo swa tiko hi vulavula ha Majogo Scolaris. A xifundzankulu Maputo xa humelela ka mamodalidad mangarimangani kasi man'wana a xi koti ku va xi humelela tindlela tinene o va leswaku vurhangeri bya xifundzankulu Maputo bya khanya bya nyawuka hikwalaho ka bindzu leri kombisiwaka ha Maputo Provincia ka mamodalidad mangarimangani swa nga leswi va rungulaka Rigobert Chisano ku sukela Nyambani.
3: Diretora Provincial de Educação e xifundzankulu Maputo Carmen Yakanda komba ku nyoxa hi ku ti chapela ka xigava xin'wanyana ka vatsongwana va modalidad basketball va kumekaka lani a Festival Nacional de Esportivo Escolares Nyambani 2026. Tolo vatsongwana lava va kume a terceira vitória consecutiva, Xingavanika, uma caruta para as meias finais e um pixano, Carmen Akanda, que é do Saco, a Mianzuli, e Kumbisa, ali se esforçou com uma putu Xingaxienja, em que se boiala no Festival Leri. Basketball masculino na Cone, a ganhede, pambenica, Cabo Delgado, lava Iona Mahugu e a modalidade de basketball, um cachapera com as meias finais, com os jogos desportivos escolares. A modalidade de futebol 11, Maputo Província abriu a linha 6-1 ca masculinos. Femininos, Maputo Província a ganhar 3 bolas a 1.
0: Kanimambo ntirhunene Rigoberto Chisano kusukela a xifundzankulu Inyambani lomu a vonaka hi kusuhi mitlangu ya swikolo. Namuntlha ntlawa wa Mashaken wa bela na ferroviari wa Beira ka unwe ka mintlangu ya kulumba jornada rau 15 na kamuni la Musambola 2026 mintlangu inwana yendlweke kutafika swosi a ntlawa wa Association Black Bulls mintlangu le yendlweke etolo Association Black Bulls abi shingal watet hi mabola mambiri ya kuyanguliwa ha rimwe kasi Bahia wa Pemba na inau ati twinsheli ferroviari wa Lixinga hi dosh a un kasi Costa do Sol abi Liga Desportiva de Sofala hi bola rimwe ferroviari di Maputo Nzengere iringanile na União Desportiva wa Songo hi 0-0 muisete inkwaso siringene lawa ave mahungu ya misho hi misoro provincial de Maputo ingisata mangwane enkarini wantoloveto Richile.

0: Mawungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Murangeli wa munisipi wa doroba ra ka Matsolo Julio Paroki namuntlha Fasin Rikatla xifundza xa Marakweni a sayinile xipfumelelwana xa ntirhisano ni muyimbeleli Asa Mathusi. Domingo Jimakalana.
1: I xipfumelelwano lexi hi kolaka ku sayiniwa ku xoni Asa Mathusi a nga imbaxadora wa xiyenge xa ta mitlangu ya ntumbuluko hi xiyimo xa munisipi wa le ka Matsolo. A murhangeri wa munisipi wa le ka Matsolo Julio Paroki a le hi kolaka xipfumelelwano lexi Asa Mathusi hi loyi a taka ve a tirha a yimbelela ku va tlakusa xiyenge xa ntumbuluko ni xiyenge xa ta cuma a munisipi wa le ka Matsolo Kongometo i ku bikisa vumbanu xikarhi ka vana va tiko tani ku tlhamuxela ka Julio Paroki.
0: Naswiritano na n'waka Fasin a tlhanganisa ntlhanu wa makume ni rin'we ni lembe rin'we a ri kona Musambiki a nga leswaku a ve hi lembe ra 1964 ku nga khanguliwa Fasin doropeni ra Maputo. Namuntlha i siku ra vumune na ku sungulile Fasin 2026 emarakweni. A ri katla vatirhikulori va rungula leswaku ku endliwa tinhlengeletano ta van'wamabindzu va swiyenge swa ku hambanahambana handle ka ku kombisa mintirho, swixongi ni switirho ni mabindzu ya vona. Domingo Jimakalana.
2: Ka siku lebyi bya vumuni ku nyimeriwa ku va ku yiwa mahlweni ku va ku hambiwa tinhlengeletano leti ku toni ku kumekaka van'wamabindzu va ku hambanahambana lava bindzulaka a swilo naswona swa ku hambanahambana ko hiwa vumuni lweyi ku nyimeriwa ku va swifundzankulu swa makazi ka tiko swi ta ka kombisa bindzu a ku va ku ta seketeliwa a nhluvuko wa mbanguluwa wa tiko. A tolo a ve a xiyenge xa ku va swifundzankulu swa Cabo Delgado na Nampula na Niassa swi kombisa bindzu ni swiyenge leswi faneleka ku va swi seketeliwa hi xiyenge xa nhluvuko.
0: Hi siku ra 14 ka n'hweti hi nga ka yona ku ta sungula xiyenge xin'wana xa ku vhuthela murhi wa ku dlaya tinsuna muvangenkulu wa mavabyi ya dzedzedze ka tiyindlu ta vanhu ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Maputo. Hikwalaho ka swona sweswi ku landziwa ntirho wa ku dyondzisa vanhu lava nga ta tamela ntirho wa ku famba va nghena hi muti ni muti va vhuthela murhi. Naswiritano Christina Nyawume wa ku tirhela ka vurhangeli bya ta vudavu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a tsatsiya xitshungu ku va xi pfumela ku pfula swipfalo loko ku fika lava nga ta landzaka ntirho lowu.
3: A vhiki leyi nga ka lone i vhiki la wo gamisa a ku veni ni ku formariwa lava va nga ta vhuthela na ni lava ku vula leswaku ta formariwa a 556 wa vavhutheli lava nga ta famba hi mindyangu ya hina va vhuthela na ni lava ku vula swaku a lembe ledzi a kampanya i ta sungula hi dia 14 ka n'hweti ya Setembro i ta vhuthela a madistrito hinkwawo ya provincia de Maputo. Entawu a ni lava ku tsatsiya xitshungu leswaku xi pfula emindyangu leswaku hi ta kota ku venini hi vhuthela kasi ku tivhikela ka mavabyi lawa ya malaria na ni lava ku hlaya leswaku a wu vhutheli i mahala.
0: Christina Nyawume wa vurhangeli bya ta vudavu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo loko a tsatsiya xitshungu ku va xi pfumela ku pfulela vavhutheli va murhi wa ku dlaya tinsuna loko va fika makaya ka vona. Namuntlha ku pfala xiyenge xa ku sungula xa mitlangu ya ku tiyisa miri xikarhi ka vana va swikolwe swa mfumo yi endliwaka na n'waka xifundzankulu xa Nyembana. Xifundzankulu Maputo xi chapelile ku ya ka mamiya xifinayi xika mitlangu ya bola hi vanhwanyana, basketball hi vanhwanyana ni majaha ni handball hi vanhwanyana. Murhangeli wa ta ntirho lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Rogerio Xihawu a kombisa ku tsaka hi mihandzu yi kumiwaka hi xifundzankulu Maputo ka mitlangu leyi ngopfungopfu ka varhambu ra xisati.
4: A football feminino leyi tsakise swinene namuntlha i jogo ya unharhu na hi wina hi winile leswi hlaswaku hi le final ku nga humela yini na yini ka jogo leyi taka maxina se hi le final na football feminino laha tikuma swaka provincia de Maputo ni potential likulu ka football feminino swinene ku hi prestara atenção ku va hi swi ya hi swi nyika matimba swa ku hi ya mahlweni na football feminino leyi tsakisa ngopfu a resultat hi lolo hi li vonaka la Nyembane va adversari va hina hinkwawo yo va goleyara resultado claro, sem espaço para qualquer reclamação ou contestação. Então, isso aqui é chinês, né? Vá para o estado.
0: ave murhangeri wa ta ntirho lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Rogerio Xihawu loko a kombisa ku tsaka hi ku chapela ka vanhwanyana va football de 11 basketball hi vanhwanyana ni majaha ni underball hi vanhwanyana ka mitlangu ya vana va swikolo hi xiyimo xa tiko yi endliwa ka xifundzankulu xa Nyembana. Mi twile mahungu ya madyambu ya yimisoro provincial de Maputo, Rinzani ya ora ritaka.

hi tlheli buya nthaku ka ku vaha kunene ve hingela vunanga ledri lowu i nongoloko a hi donzweni swa nga hilana hi hlayike ha kone namuntlha hi ta khanele hi lisima bya madela manene impela leswaku hine hi kuli na hi da mutsumbula hi kuli na hi da makhokho hi kuli na hi phoza mazumana hi kuli na hi da mimova hi xone swi nga hi kulisa pe hi xone swi nga hi nyika ntamu kambe namuntlha ke i njhe hi xona leswi hi swi daka ku va hi ta hluvukisa a muzimba wezu a vutomi byezu hi ta swi kuma kola ku nongoloko a hi donzweni.

0: Mungano, hi swini swakudya leswi wena u swi zandzaka? Hi swini swakudya leswi wena u swi zandzaka? A nga vi mathapa, i lasagne, i feijoada, i mandhandhi. Hi lexo xivutiso hi xi bekaka kunkama lowu na hi vilela ku va u xi hlamula. 85-22-38-923. Hi swini swakudya leswi wena u swi zandzaka? Hi tswaleli, jumela papele hi ta vudondza kunkama lowu wa nongoloko a hi dondzeni. Swoswi hi ta zamba vanghana vezu lava va nga vulavula hi Xiputukezi nakona va hlayiki leswi vone va swi zandzaka. Emerson Xihlati yene a nga hamba intervista leswi.
1: Eu vou te perguntar, olá, eu sou o Emerson Schlatt e o desafio de hoje foi sair à rua, encontrar algumas crianças e perguntar qual é o seu prato favorito.
2: Olá, seu nome?
3: Leila.
2: Leila, tem quantos anos?
3: 14.
2: Sim, o que mais gostas de comer?
3: O que eu mais gosto de comer? Hambúrguer, massa.
2: Por que gostas de hambúrguer?
3: Porque tem aquele gosto, eu gosto muito.
2: Uau, perfeito. Olá, teu nome?
4: Kersia.
2: Kersia, Kersia gosta de comer o quê?
4: Hambúrguer com batata.
2: Hambúrguer com batatas?
4: Sim.
2: Animam, batatas animam muito, né?
4: Sim.
2: Ok, muito bom. Teu nome, minha amiga?
5: Merle.
2: Merle, gosta de comer o quê? O que mais gosta de
5: comida.
2: Comer? Comida só? Qual é a comida que gosta?
5: É banana no rádio.
2: Gosta de arroz com feijão? Olá, o seu nome?
6: Olá, Joana.
2: Joana, qual é o seu prato favorito?
6: Eu gosto muito de chiguinha.
2: Chiguinha?
6: Chiguinha de cacana.
2: Uau! E por que mais gosta de chiguinha?
6: Porque é um prato muito nutritivo e saudável.
2: Olá, o seu nome?
7: Augusto.
2: Augusto. Augusto, qual é o seu prato favorito?
7: Uau, eu gosto mesmo. É de um peixe vermelho, daqueles grandes.
2: Grelhado? Grelhado ou frito?
7: Ah, o melhor é grelhado para mim.
2: Uau! E nutritivo este peixe?
7: Muito nutritivo, porque daí depois aparece uma boa salada.
2: Uau! E foi assim, meus caros. O nosso desafio de hoje foi este. Qual é o seu prato favorito? E o meu prato, meus amigos? Eu também não sei. Muito obrigado.
0: Inkomu mata Emerson hikola ka ku vaha kunene u ve u buyisa mabulu lawa ni vatsongwana lava va xifundzankulu Maputo. Khani mambuxi nene mata xoswi hi ta dokadokisana hi leswi yelanaka ni swakudya swa ku swi hi nyika ntamu loko hi swi dankama wihi na wihi ni leswi swi hi nyikaka mavabyi loko hi swi dankama ni nkama. Inje wa swi tiva ku vhumbata leswaku hi swini swakudya leswo. Ku sunguleni hi ta khanela hi swakudya leswi swi hi nyikaka ntamu, swi hi nyikaka vutomi ni vutlhari. Hi ku gamete hi ta khanela hi swakudya leswi swi vangelaka mavabyi loko hi swi da nkama ni nkama. Na dumba leswaku wa navela ku kuma a muzvimba lowu wa ku nyoxisa, a muzvimba lowu wa ku xonga ngopfu swinene. Na dumba kambe leswaku impela. Ku va u kuma matimba lava, ku va u kuma muzvimba lowu wa ku nyoxisa, wa ku xonga. Swa sindziseka ku va wena khoma a madela manene. Kambe swoswi, swoswi hi ta kuma a swileleto leswi swa ku tsakisa ngopfu swinene swi yelanaka ni swakudya. A nga ve swini swakudya leswi hinefe hi fanelaka ku swidya ku va hi ta kuma ntamu. Ku va hi ta kuma vutivi, ku va hi ta kuma vutlhari. Ya nga ve swini swakudya leswi hi fanelaka ku swi panda. Hi ta kuma mabulu na mamana Candida Kimisi yena nga ni vutlhari ku va ta hi pfuna na ku hlamula swivitiso leswi ni swin'wana. Sala na hine.
8: Namuntlha vanani bya mbeweki ku va hi ta bula mayelana ni madelo. Madelo lawa ma fanekelisaka a ku hanyisa a vutomi bya munhu ni lawa ma fanekelaka ku tiyisa vutomi bya munhu a vi lweyi a kumekaka ni vutomi lebyinene. Ka xivitiso xa ku sungula lana va vitisaka swa ku Eu anu madelo la manene ma fanekela ka kuva hindi fano. Ima adirira kumbishana hi hanya kaune akuva hi vini utumi lebyini. A madelo manene la ma fanekela ka kuva hi kontrolara ama a utumi Jesu. Iku hi apostara ka michumu leyi fanekelaka ku nyika mavitamina. Mavitamina lawa ma toka kota ku nyika autumi. Na hanyi ndzeni ka swivabyavabyana. Hi kumeka a nyama Yezu i va leyi yi tshamisekaka. Autumi Jesu i va leti byi kumeka kala ka kunene. Hi nga dyi michumu leyi yi prejudikara ka autumi Jesu. Xanga kudami chumu ya kutala hi mafuja, kudami chumu ya kutala hi ulombe, kudami chumu leyi yi kalaka yi nga heniki utumi lebyinene. Swa fanekela hi adirira a michumu leyi yi hinikaka utumi, hi nikaka mavitamina. Hi nga vi lava hi prefiraka michumu leyi hi yi vonaka swa ku leyi hi tibeka kale xikudza ku ndiya. Hi kumana ni madiabeti kumbe hi kumana ni ku hi vi ni tinyama leti ta ku ti nga tshamisekanga i nga obesidad kusa loko a munhu a kumeka a da michumu ya ku tala hi mafuza kumbe ulombe. A tlhasaka xitadi bya ku a kumeka ni obesidad i nga ku va ni ku kula ngopfu ka nyama, kumeka munhu a kulukile a nga swi koti nambi hi ku timovhimentara tanihileswi fanekelesaka swona, a nga swi koti nambi hi ku famba a mpfhuka wa ku leha hikwalaho ka ku hi ta purisesa michumu leyi yi prejudikaraka autumi Jesu. I twini leswi swi pfunaka kumbexana hi wona madyelo lawa ma pfunaka kumbexana ma nga pfunekiki loko ngopfungopfu hi kumana ni madyelo lawa namuntlha hi ma vonaka lomo tindleleni kumbexana ka matekaway kumbexana ka mimbangu leyi hambaka a swakudya swa swihantla ku fana ni masandwich, ku fana ni michumu leyi ya ku fritariwa swa kola na kola, ku fana ni mahamburgi ni swin'wanyana ni swin'wanyana leswi hambiwaka hi xihantla. Ha tiva leswaku a michumu leyi i michumu leyi hi yi kumaka hi ku hatlisa hi ta. Imagina algum momento a ele se alimentará devidamente ao tome de Jesus. Se como é que a mitchumu lei, se de mitchumu, se lhe saco da lei, se como é que a canzene, caco a mahambele a chone, e tatango fu, a mafuja, se enjoango fu, lombe, e sai lá neca ma selvete, e sai lá neca ma. Kambe chumu imbenyani ya hambiwa hankalo mutingeleni shwa kukasula kuwa amunu ajayanjala. Aku nene amichumule. Ayi hii simbangu kwa ndumutu ushu hinika akuwa ya kumulara shinyengi nze nikati nyamatezu. Tani mamburgi. Hamburgi inchumule shishi hambiwa kaitinyama. Inyama leti tadiki mafuja. Lana lwe munu akumeka katwa njala luku akumbela. Hamburgi leti zati kumbaka shakola na kola. Hiva hida kusa nzini kanjala maji. Ahile shinene nzini ka utumu Jesu. Ashi ini ku utumu leti nene. Ngofu loko hi. Hikumeka hikonsumira sha diari kumbe sha frequente. Ashi ini ku utumu leti nene. Ishi buisa ma konsekwensa manyingi. Ngofu kala vantra. Hikusa haka nyingi va hanya nzini ka kuva tutuma. Então, va kuma koma alternativa madelo lawa ya ku va teka michumu hi xihantla, va teka madelo lawa ya xihantla va ti alimentara hi wona lana swi kumeka ku majaha lava kumbe tintombi leti kumbe vantshwa lava va kumeka va dya leswi siku dyin'wana ni dyin'wana lana swi va nyikaka ku va va kumeka va ni muzimba lowukulu i va kumeka va ve ni mavabyi ya tindzeni ta ku kala va nga tivi swa ku swi sukela kwini maxina swi sukela ka madyelo lawa. Bya swa juleka ku va hi ti pfikela hi swi kota swa ku hi nga yenca yini ku va hi ultrapasara a situação leti. Hi va ni forma de comer uma forma equilibrada hi nga ta teli hi vitana maexcesso hikusa u gamuka swoni leswi ni tiki swona hi ta va leswi hi swi luzaka hikusa loko hi swi da pura excesso ita kumana ni madiarreia, ita kumana ni ku ivini nzeni kaku hambana hambana, ingali saudade, já jure kaku va recontrolar a madebuies, ngofu ngofu kami kase de itinzeke la kakayone, niku kani mambu wa ingisi tava kuzanjeka amoye, aisi mamini ilayana, hidonsi sana imazitula, kani mambu madambu lamane.
0: Inkomu shinene mamana Cândida Kimisi ikolaka kuvaha kunene uxikotile ku siya xileleto xakwe enhlini ku mhaka leyi ya namuntlha yelanaka ni lisima bya madela manene kumbe importância da alimentação saudável hi ta famba hi ndlela vonanga leyi ya ku nyoxisa swinene hi ta boya ku nga le khale.

kunongoloko lowu a hi naveli ku hlaya leswaku kudya swakudya swa lomu tindleleni swi vitaniwaka hi ma-fast food swa ku frijeliwa kumbe swa ku woxiwa a hi swinene hayi khona a hi naveli ku hlaya leswo a lexikulu wena u fanekelaka ku xi beka i ku u tiva ku hambanisa u tiva leswaku a hi nkama ni nkama u fanelaka kudya swakudya leswi u nga tsutsumi ku byantswa a swakudya swa ku hi xona swi hi vangaka mavabyi swakudya leswi swa ku tatiwa mafuza swakudya leswi swa ku tatiwa munyu kumbe swa ku tatiwa a matimpero hi nga tsutsumi hi zandza a swakudya leswi a leswi swinene hikuva hi da swakudya leswi ngopfungopfu swi enciwaka hi minchumu ya natural a ku da makhofu swi tsakisa njhani mungana a ku da mathapa na ku ni nyana karengezo swi tsakisa njhani mungana swa nandzika phe i swakudya leswi hi nelani tiko bya Msambiki hi daka swone masiku ntsaka hi za ya tlhasa namuntlha phe ku nga va voni vatsweleveri vaxonga vaphatima ni ntamu i hi kola ka swakudya leswi phe se hi xone na hine hi fanelaka ku va hi swita nakona loko u kumanyana nkama u kumanyana ximalana u nga kota u xava mahamburger u xava mapizza nakona a hi nkama ni nkama ku va hi ta swida leswi hikusa swi nga hi vangela mavabyi loko hi swida nkama ni nkama.

hitlha siku gamwini bya nongoloko lowu a hi dondzweni wa siku bya namuntlha mine Tomas Makwakwa, Emerson Xihlati, Malumi Jundu Mavota na Jajana Fatima Vidadi ha ku salisa hikwalaho ka lebyiandzo lebyi hi nga na byona. Hi ta vonana vhiki byi taka loko swi ku 9 horas na 10 minutos hi sonto, kumbe 17 horas na 30 minutos hi wamuni kumbe quinta-feira. Hi ta vonana vhiki byi taka. Inkomu xinene, sali ku zula.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas, já te conheço, Carone, não vai a como a Chautelo Mahunga, Rádio Moçambique, emissor provincial, a Camapuzo, Nzako vai a como Vulavula Camurangel Watico, ca Parlamento Infantil, sócio em Caruá, Kuvai, Kuma, Chautelo Mahungo, Cassona, e o Chuvalavu em Serdinel Pelide.
2: Nhlautelo wa madzungula nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo
3: ri pelile. Murhangeri wa munisipi wa doroba ra ka Matsolo, Julian Paroki, namuntlha Fasin Rikatla, xifundza xa Marakwena, sayinile xipfumelelwana xa ntirhisano ni muyimbeleli Asa Matosi. Hi siku ra 14 ka n'hweti hi nga ka yona ku ta sungula xiyenge xin'wana xa ku vhuthela murhi wa ku dlaya tinsuna, muvanginkulu wa mavabyi ya dzedzedze ka tiyindlu ta vanhu ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Maputo. Xifundzankulu Maputo xi chapelile ku ya ka Mamiya Xifinaxi ka mitlangu ya bolo hi vanhwanyana, basketball hi vanhwanyana ni majaha, ni underball hi vanhwanyana, ka mitlangu ya vana va swikolwe yi endliwaka xifundzankulu xa Inyambani. Leti tumba tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo marungula ya namuntlha 3 September 2026, nhlavutelo nga mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu. Murhangeri wa munisipi wa doroba ra ka Matsolo, Julian Paroki, namuntlha a sayinile xipfumelelwano xa ntirhisano ni muyimbeleli Asa Matosi. Ntirho lowu wu humelela a ri katla Fasin 2026. Domingos Makalana.
4: Yalosela muyingiseti wa ku zhandzeka wa Radio Moçambique, emissor provincial de Maputo, awa muzhangelo wa munisipi wa le ka Matsolo, Julian Paroki, hi lweyi hi wa vu munhu lweyi lana a Feira International de Maputo a ri ka tla xifundzeni xa Marakwena, xifundzankulu Maputo, a veke a sayina xipfumelelwano xa ntirhisano ni muyimbeleli wa tiko Asa Matosi. I xipfumelelwano lexi hi kolaka ku sayiniwa ku xoni Asa Matosi a nga embaxadora wa xiyenge xa ta mitlangu ya ntumbuluko hi xiyimo xa munisipi wa le ka Matsolo. A muzhangeri wa munisipi wa le ka Matsolo, Julian Paroki, a li hi kolaka xipfumelelwano lexi Asa Matosi hi lweyi a taka ve a tirha a yimbelela ku va tlakusa xiyenge xa ntumbuluko ni xiyenge xa ta cuma a munisipi wa le ka Matsolo. Nkongometo i ku bikisa vumbanu xikarhi ka vana va tiko, tani u tlhamuxelaka Julian Paroki.
5: Matsolo i doroba bya mitlawa ya ntumbuluko kusukela ku nga tumbuluxiwa a doroba leri. Kutani Asa Matosi nhwanyana va ku yimbelela swa ku yona a yimbelela ngopfu swinene swa lisima mfundzi swa a tiviwa a matiko manyingi handle kutani ka misava. Kutani hi vone swa ku swa hombe ku va hi va ni swipfumelano leswi a ku va hi simama ka Matsolo hi hamba a swipetakulo swikulu swa lisima, nakona loko a le handle ka tiko a paluxa a khanela hi kola ka doroba bya ka Matsolo.
4: Ncini swi ta ka cinca ka Matsolo hikwala ka ku tizisana na Asa Matosi?
5: Leswi yeni nga mumbelelo wa lisima ngo swinene hi ta hamba a swipetakulo ku va va ka Matsolo va mi vona va nyoxa hi seketela ku twanana swa nge va misamekana hinkwetswu. Xa vubidzi leswaku yena ta pfuna ku va a na byalisa a mahaxelo ya xifonakanisi kumbe nga fotografiya ingaku vona kalisa ka doroba bya ka Matsolo. Kutani leswi nga n'wana va ku tlhariya wa lisima va ku yimbela leswaku xonga swinene a ta hi pfuna hi ndlela leyo.
4: Nkameni wa kona mintirho ya Radio Moçambique mi yingele mazito ya Asa Matosi loyi a hleke leswaku a kombisa ku nyoxa hikwalaka ku va a hlawuliwile a ku va embaxadora wa xiyenge xa mitlangu ya ntumbuluko a munisipi wa le ka Matsolo.
6: Xa ku sungula i ku ni nyoxi ngopfu swinene porque a hi siku ni siku hi kumaka a makonvinti ya wu tasi noe sobretudo ni zivalelani nita pana ni mixturara poka vutomi hi swoswi yo mixturara hinkwaswo mas ni nyoxi ngopfu swinene ni navela ku conseguira mesmo ku pfuna cidade da Matola ku a minha imagem ni hinkwaswo leswi a cultura di representaraka swona porque a cultura i nchumu xa wu sungula para mina ni hanya cultura ma mensagem ya nga hinkwawo tudo que eu represento é a cultura então ni navela swa ku realmente ni ta pfuna cidade da Matola hi ku va continuara ku va investira va tlhela va languta a cultura realmente como a primeira coisa que deve se fazer, não é?
4: imazvito ya Asa Mathosi muimbeleli wa tiko dza Mosambiki loka kanela hikola ka kuva ka saini xipfumelelwano ni muzvangela munisipi wa le ka Matsolo Julio Parruki kuva ava embaxadora wa munisipi wa le ka Matsolo ka xiyenge xa ntumbuluko alo i wun'we ka mintirho leyi milandzwiki haleni wa Feira International de Maputo ka siku lebyi bya vumune bya mintirho ya 61 edition bya Feira International de Maputo mintirho miyaka mahlweni haleni a ri kahle xifundzeni xa Marakweni lani ku kaneleki Domingo Ximakalani
3: ka siku ra vumune namuntlha afasin 2026 ku endliwa tinhlengeletano ta van'wamabindzu wa swiyenge swa ku hambanahambana handle ka ku kombisa mintirho switirho ni mabindzu ya vona hi tlhela kambe rhambana ku lori Domingo Ximakalana kusukela fasin
4: ka siku lebyi bya vumune ku nyimeliwa ku va ku yiwa mahlweni ku va ku hambiwa tinhlengeletano leti ku toni ku kumekaka van'wamabindzu va ku hambanahambana lava bindzulaka a swilo naswona swa ku hambanahambana xikan'we ni van'wamabindzu lava va dyuletelaka tindlela ta ku va va seketela nhluvuko wa tiko bya Mosambiki ku hi wa vumune lweyi ku nyimeliwa ku va swifundzankulu swa makazi ka tiko a leswi swi ta ka kombisa a bindzu bya swoni a ku va ku ta seketeliwa a nhluvuko wa mbanguluwa wa tiko a tolo a ve a xiyenge xa ku va swifundzankulu swa Kabudelgado, Nampula, na Niasa swi kombisa bindzu ni swiyenge leswi fanelaka ku va swi seketeliwa hi xiyenge xa nhluvuko kotolo secretary general wa bandla bya frelimo hi loyi a kumekeke haleno a ri kahlala na veke a vona hi kusuhi mintirho leyi milandziwaka a ve nakona endzela a mintirho ya Radio Mosambiki lani nkamini wa kona a kombisiki ku nyoxa hikola ka mintirho leyi milandziwaka ka ku va ku paluxiwa leswi endlekaka haleno a fasi Shakil Abubakar a tlhamuxela leswaku i swa lisima a ku va Radio Mosambiki a ya mahlweni ku va a kombisa a bindzu bya leswi endliwaka haleni wa fasin
7: temos acompanhado com bastante agrado os desafios que a Rádio Mosambique tem conseguido superar e a rádio é hoje de facto o principal vetor de comunicação dos moçambicanos, sentimos isso por onde passamos, então viemos dizer muita força, continuem a contar com o nosso apoio, o nosso suporte para que de facto a rádio continue a informar e formar os moçambicanos. Aqui o que nós estamos a constatar é que há muita coisa que é feita, mas poucas pessoas sabem. E é feita por moçambicanos e em Moçambique. A rádio, principalmente a Rádio Moçambique, tem esta missão histórica de continuar a informar os moçambicanos. Então, viemos dizer, é muita força, estamos aqui mesmo para encorajar.
4: Nakoni Shakil Abubakar lwa tlhamuxelile leswaku mihandzu leyi mi ta ka kumiwa haleni fasin hi leyi mi fanelaka ku va mi londzovotiwa ntshaku ka leswi swi nga kazi swi yenciwa ku va ku ta hluvukisiwa tiko bya Mosambiki
3: hi siku ra 14 ka n'hweti hi nga ka yona ku ta sungula xiyenge xin'wana xa ku vhuthela murhi wa ku dlaya tinsuna muvangenkulu wa mavabyi ya dzedzedze ka tiyindlo ta vanhu ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Maputo mahungu matanana bela nkumbe
8: Xenge xa tau dau xi upfisi 556 wa vanhu akuva va kumeka ka mintirho ya ku vhuthela murhi wa ku dlaya tinsuna lomu ndyangwini ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Makungu makhumba swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Maputo enkongometweni wa ku va ku vhikeliwa tinsuna muvanginkulu wa dzedzedze. Muhlanganyetelo wa makungu ya ku vhikela murhi wa ku dlaya tinsuna ka xenge xa Tawudawu Kristina Nyawumi a vuli leswaku ntirho lowu wu ta haxiwa exifundzeni xa Madudwini kusukela 14 ka Setembere a tsutsumaka na tsatsi ya xitshungu ku va xi amukela vatirhi lava Tawudawu.
9: Endzeni ka lembe leyi hi lava ku vula leswaku ku ta va na ku vhikeliwa a vanhu va 555,543. A mindyangu leyi i nga ta vhuteliwa na yona kambe i ta va 136,376. A ni lava ku va ni endhawu a ni lava ku tsatsiya xitshungu leswaku xi pfula emindyangu leswaku hi ta kota ku venini hi vhuthela kasi ku tivhikela ka mavabyi lawa ya malaria. Na ni lava ku hlaya leswaku a wu vhuteli i mahala, a hi ku kobra ri mali i mahala. Kambe funsi a swi hluphi ngopfu swinene hikusa hi minkarhi mbenyani hitwa van'wanyana lavaku ah mina ni lavi ku pfula a ndyangu wa mina hi ku sa a ni lavi ntirho wa wu nyingi ku swi nyikana ntizo ni dya ku hlaya leswaku a swi nyikani ntizo purike hina ka wuvhuteli yo lava a maparedi so ra ku yi chela muzi entawu loko ku ni mubili a ndyangwini swigotsogotso hi swi veka makarhi hi ni malensolo ya hina lawa hi feleke ku venene hi mbonya ra swigotso leswi swi nga nchimi nkama wa wuvhuteli a leswi swi humesiwa ka handle i swakudya ni kasi ni mati na wona ntsena kusa a murhi lowu yi chelaka wona ra u nga ngheni ka maswakudya u nga ngheni ntawu leswi swi huma handle kasi swilo swin'wanyana swi precisari ku swi huma handle hina leswi hi mbonyaku hi xoni
8: Kristina Nyawumi wa xenge xa Tawudawu loko a vulavula hi ku upfisiwa ka vanhu va nga ta kumeka ku ka mpalo wa ku vhuthela murhi lomu mintini
3: xifundzankulu Maputo xi chapelile ku ya ka mamiya xinan xika mitlangu ya bola hi vanhwanyana basketball hi vamajaha ni vanhwanyana ni underball hi vanhwanyana ka mitlangu leyi yi endliwaka xikarhi ka vana va swikolwe hinkwaswo swa tiko a xifundzankulu xa Inyambani hi rhambana kulori Rigoberto Xisanu
10: Vengiseti ya Mulosa ku pfala namutlha a primeira fase ya mpikisano ya majogo esportivo escolares swihlaya swaku wa wuntlhanu loyi ku ta sungula a mamaya xifinax ka mamodalidadi ya ku hambanahambana a xifundzankulu Maputo xi capile para mamaya xifinax ka mamodalidadi ya football ons femininos basketball feminino ni masculino xikan'we ni andball feminino a mihandzu leyi tsakisa director provincial va emprego juventude desportos wa xifundzankulu Maputo Rogero Xiao a kumeka lani ka majogo esportivo escolares Inyambani 2026
11: Ai la ku hlaya swaku a football feminino leyi tsakise swinene namuntlha i siku lawu nharhu i jogo ya nharhu na yi wina hi winile leswi hlaya swaku hi le final ku nga humela yini na yini ka jogo leyi taka maxina se hi le final na football feminino laha tikuma swaka provinsa Maputo ni potensiyali likulu ka football feminino swinene ku hi prestara atenção ku va hi swi ya hi swi nyika matimba swa ku hi ya mahlweni na football feminino leyi tsakisa ngopfu a resultat hi lolo hi li vonaka la Inyambani va adversari va hina hinkwavo yo va goleyara resultado claro, sem espaço para qualquer reclamação ou contestação. Então, isso aqui é chinês, né? Vai para o estado de Maputo.
10: Mas não me cago em Guanhana?
11: Não, não me cago em Guanhana. E foi para casa. É claro que a Lomoca me jogou lá, é um tumbuluco, é um rava-rava, nem chuva, nem Guanhana. Aí ele é ansinhana, mas... quando a canha cai em quatro, a professora da Maputo, lhe comeca ali de renta, lhe no resultado de casa, já de sembista, já conseguira a lugar lá pódio com o processo de ama jogo escolar.
10: Nkamino wakona itule maritu ya Fabio, angabitla ukanyisi wa futebol feminino, angashikote kuganya inkwao une wa majogo ka serie B.
12: Nkangu webo, nikangela wa menina, esforso shivanga shamba. Ika kampu ya ukaza tango pshunene, ai kampu leyi facilitara kukale shuna itrena rishon. Então, kujila ka esforso nyana cha adicionala kuwe tokota kuwe kuma a sucesso, mas java menina va beli ben. E a estio shoka jogo dzingetive fácil, kusana e belan kap delgado, inga ekipilis na zona zikaza tako intama ku belana zona. Inga zingani vana va panda ku intama, va bela ku ben. Então, e conseguirila kuwe e conseguira kap delgado logo na primeira parte kuwe kuma risa dinga kuma zona. Então, e ku kangela mesmo esforso.
10: Nkamino wakona itule matiku anga mutlokanyisi wa model dadi wa volleyball waku ateshosh auseganya ni jogo la limwe. Makiku wa kensa watongwana ile isu wanga shikubikisa kama jogo shikolari lava ambileshi wanga ganya kama jogo.
3: Ave Rigoberto Xisanu kusukela Inyambani kami ntlangu ya kutisa miri shikarikava na vasukola swa mfumu leyi kungarikale ingata gamaka. Soswi hi ngena tikweni ra Afrika Dzonga ka mitlangu ya ku tiyisa miri ku va Eduardo Figurão a hi chumbutela ta ku yelana ni mitlangu leyi a tikweni ra Afrika-Dzonga.
13: Ntlawa wa Mamelodi Sundowns hi lowu tipatseke eka Orlando Pirates aku rhangeleni ka mphikisanokulu wa bola exiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Hi tolo eka ntlawa ku rhangisiwa ku lumba ku jornada la vukhume, Mamelodi Sundowns hi lweyi a tlheleke a kuma tipoint tinharhu ndzhaku loko ta ve na tibele ntlawa Milford a ve amabola mambirhi hi ku pfumala yengulu. Hikwalaho ka handzu lowu ntlawa Sundowns wu ni khumile tipoint na tinharhu, tipoint ta ku fana ti nga na Orlando Pirates. Xileswi mintlawa leya mimbirhi Mabula Sundowns, Orlando Pirates, yona mirhekelaka a mphikisanokulu wa bola exiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Sundowns a ta tlhela a bela hi sonto mahlweni ka ntlawa Golden Arrows, kambe ke ntlangu lowu wu lumba a jornada lavuntlhanu. A ku pfuriwile ka jornada leyi lavuntlhanu hi wavumbirhi wa vhiki leri, Orlando Pirates hi lweyi a pfinxeke ntlawa Kruger United a va muni wa mabola ku pfumala a yangulo. Eka ntlangu un'wana wa ku lumba jornada lavuntlhanu, Durban City na Stellenbosch hi lava ringaneke ha 0-0. Handle ka ntlangu xikarhi ka Golden Arrows swin'we na Sundowns a jornada lavuntlhanu laha ta ve ni a mintlangu leyi, Marumo Gallants a ta bela na Polokwane City ku va na Richards Bay a phikizana amaZulu leswo a ta va mundzuku. Xipa United a ta bela na Milford, Sekukhune United a ta phikizana na TS Galaxy hi mugqivela. Eka se hi sonto hi ta va na ntlangu xikarhi ka Kaizer Chiefs swin'we na Siwelele. Loko hi hlometela mphikisano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga eka ntlangu lowu endliweke tolo na wu pfaleke jornada lavumbirhi la mphikisano lowu, mintlawa ya Cape Town City na Leicesterford City hi le mirhanganeke ha bola lin'we. A ku zanga ku vana ku cincacincana eka matshamela ya mintlawa hikusa amahlweni ka ha kumeka mintlawa ya Highbury na Magezi, ntlawa un'wana na un'wana wu ni ntlhanu wa tiponto na ponto yin'we.
3: Murangeli wa munisipi wa doropa ra ka Matsolo Jolio Paroki namuntlha a fasini rikatla xifundza xa Marakweni a sayinile xipfumelwana xa ntirhisano ni muyimbeleli Asa Mathosi. Hi siku ra 14 ka n'hweti hi nga ka yona ku ta sungula xiyenge xin'wana xa ku vhuthela murhi wa ku dlaya tinsuna, muvanginkulu wa mavabyi ya dzedzedze ka tiyindlu ta vanhu ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Maputo. Xifundzankulu Maputo xi chapelile ku ya ka mamiya xifinayi xi ka mitlangu ya bola hi vanhwanyana, basketball hi vanhwanyana ni majaha ni handebol hi vanhwanyana, ka mitlangu ya vana va swikolo yi endliwaka doropeni ra Maxixi na Inyambani a xifundzankulu xa Inyambani. Leti tivumbile nhloko ta nsima ta nhlavutelo marungulo ya siku ra namuntlha lowu nga ve mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu. Ripelile.
2: Mi yingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa emisori provincial de Maputo.
1: Izoi toira jitlandekela 17 minutos na 17 segundos jeven karu wa hlautelo mahungu a radio Mozambique nkarlo mpela ingena uka xiyenge xa kahambanyisela vunanga hi phokophela na hi kongoma ka simbi ya Dzana Forest. Lipelilo valawu hi kumeka na u li kona rito Jose Ariel Makwakwa. Amfukeni gandlati la 102.3 hi frequencia modulada 90.0 a Ponta d'Oro na 89.0 a Magudi. 1008 ka onda media i radio Mozambique emisor provinciale ya Maputo. Kama jambu ya wavumune 3 ka setembro lembe 2026. Au pelen. Mabele iya Bob Love. Chitsune.

0: Nakunene mpela zvavireleka kuvaka ina vadzele hi minkarhi min'wana hi kota ku va na ntiyiso hi kota ku kombisa a hanyelo byinene ka vatsongwana mhaka yi nga ta endla ku va i li vanuna ni vasati va tiyeke avumundzukwini bya vona kati loko ke lweyi a byala mbewu leyi lweyi a byala yin'wana swi kombisa leswaku a hi fambi hi ndlela yin'we hikuva mbewu yoleyo yi va yi nga tshamisekanga hi ndlela yinene leyi byaliwaka hi bava leyi byaliwaka hi mamana hikuva hi byala ku hambana. It's 8 hours, 42 minutos. Hi haxana hi sukela dropeni la ka matsalo. Palusha tivisa hi kola ka radio Mosambiki. Hi endzeli minkarhi hinkwayo. Hi endla radio hi ku na byala, hi endla radio ni majambo, hi endla radio hi nkarhi lowu, hi endla radio hi ku kongoma wa hina muyingiseri.
1: GS on the beat.
0: Kume na timinete ni ntlhanu na tinharhu, 18 minutos. Hi ya ka 19 hours.
2: Ndiwe mulava,
0: Mio Malava.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas já te conheço em caro, mas temos assim com a data na história que a sua neve chovera vou ingressar de nena lhe pedir.
2: Matimu Yasiku.
3: Yasiku já três kanchati anga setembro wa 1994. Kukanguliwa muti wa kuhlayisa maphalafeni adorobeni ra Beira xifundzankulu Sofala. Hiko siku ledro kambe hi lembe ra 1783 ku fungiwa xipfumelelano xa ku zhula makarhi ka Gran Bretanya ni matiko lawa anga ha mafuma an'walungwini ka tikonkulu America. Hi 3 kanchati wa 1994, adropeni ra Beira xifundzankulu Sofala ku khanguliwe muti wa ku hlayisa phalafeni. Muti lowu wu akiwe hi mfumo wa Msambiki hi ntirhisano ni matiko ya misava ntsweni ka makungu ya Corridor da Beira. Muti lowu wa ku hlayisa phalafeni wu sungule ku akiwa hi lembe ra 1991. Na uni mbangu wa ku anela ntsengo wa ku tlula 900 wa matonelada ya phalafeni hi wora, na wu khanguliwiki hi varhangeli va matiko ya Msambiki na Zimbabwe. Muti lowu wu ni lisima likulu ka leteranaka ni vukosi bya matiko ya Msambiki na Zimbabwe lana ku khweleteriweke maphayiphi kusukela doropeni ra Beira ku ya tikweni bya Zimbabwe. Lin'wana lisima la muti lowuyani ku tlakuxeni ka xinakulobye ku matiko ya vavundzamani lawa a ma vumba nhlangano wa vito SADC. Hi ku hambana na Msambiki, Zimbabwe a nga na malwandle, mhaka yencaka leswaku hinkwayo minchumu mu hodyiwaka kumbe mu kuma hodyisa ma ya matikweni man'wana a sindziseka ku tirhisa mipolwa ya matiko ya vavundzamani. Hi siku bya vuxaxo ka ntshati wa 1783, Gran Bretanya ni matiko a nga ha mafuma n'walungwini ka tikonkulu America va fungi ntwanano wa ku zhula. Hi ntwanano lowo, Gran Bretanya a yamukeli mfanelo ya ku va xitshungu xa Amerika n'walungu xi kuma vutifumi. Matiko lawa ya khume na majaji ya n'walungu ka tikonkulu America hi ku famba ka nkama matipatri mavumba Estados Unidos d'America hi ku zhangeliwa ha George Washington. Madzolonga xikarhi ka Gran Bretanya ni matiko a nga ha ma khonzisa tikonkulu America ma sungule hi lembe la 1765 kama lowu mfumo wa manghiza ma tshembeke leswaku ku fanela ku hakeliwa resa la karimbu na ku nga vutisiwanga mavonela ya xitshungu. Kusukela lano vana va America n'walungu va hisekele swinene ku helisa nawu lowu. Hi 1775 madzolonga ma sungule ku tlakuka swinene kama ku dibiweke ntsengo wukulu ya makamba ya jana lawa a ma pakeliwi ka mabyatso a Boston. Lembe byi landzeleke hi 1776 ku sungule ku lwisana hi matlhari yimpi yi gameke hi 1781 kama masocho ya Gran Bretanya ma yamukeleke ku hluliwa hi mintamu ya Gran Bretanya ya ku zhangeliwa ha George Washington. Timi ya siku namuntlha hi jumuki ku khanguliwa ka muti wa ku hlayisa phalafeni a doropeni ra Beira xifundzankulu Sofala ni ku fungiwa ka ntwanano wa ku zhula xikarhi ka matiko ya Gran Bretanya ni matiko a nga ha mafuma n'walungwini ka tikonkulu America. Nongoloko lowu wu tsaliwe wu va wu kombisiwa Anya Bila ka vukhandlisi bya Elvis Magaya.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Hi kunge hi sungula be swi famba be hi va hi pfumela leswaku mpela mintirho ya radio Mosambiki ka xiyenge lexi. Ave maravidla hi kunene hi kuva marebusado ni madosi ni mapipoka ni mabulasha. Swi ve kona hinkwaswo ka chodanga nchumu. Hinkarhi lowu ku sala yini ke?
1: I'm happy to marry you.
0: Loko a nga le ku va hi pfumela leswaku mundzuku hi ta kotlana kona.
1: I'm happy to marry you.
0: Ni va ni tsula mhani ni tlhelela ndzhaku la ni sukeleke kona.

0: Ahe, kaka. Yesu ngula nongonoko wezu wana muntu. Elega nongonoko wa yanyi wa sonto wa umune wana muntu. Nongonoko lo hakunene tani la itiba ka hakone utela kuba wa tata hlakahlata amuhlwa. Kami ndi Yesu le kunene mi sungula ka kuba miphihliwa. Namuhla nongonoko lo uhume hande akuba uta ya kola ama onela ya vale kwezu lava haka nyingi ba shongweka kahi kuwa vapeka ama onela yavo na vasukela kumatele yako hapana hapana rati msambike ati icon shali sima ekuwa asuka ashi ndwa nilu maakumela yata kone kambe ayakumeka ahane utane tutumile ahia nga kule yeta takunchinga pusula amura kwe ati kwenye jantu ambani ulombe nishamitata niso nyongo nishikinyongwa utane teke lesi hui mela lesa kukupa ashikinyongwa nala ya kuchirafu sukupa niso nyongo akuwa ata pameliwa iba hindi tela kambe na hita chukana toko makali ingana yuna mwisa hita liwiki ingwa nina wakukasi kambe na inga humelele kwa mwanina rui yu humelele kwa hini kwezu aizie ni mteve kunene na inge ya mgrani nikulosela na tali ulibombo nita walu wantizo kumeka kahleho inge hoyo hoyo ana mshantisa ya vito kusa hii nisi inga vanyingi itali ile pela la vaka ala ya nchakwa ni wavuni utani mtu ni mkuna ata dikaila avito chakwe soko nine mine manyana nisi kaka ukansi mawalila yanga hila umateke kasi utani natali ulibombo ata lile ava akombisa nongonoko loka sa ala ya mchinini kuna Thomas Buruma inge uingi seti lejile ay mbeta akukina subashu nanzi maka Yesu le inga na yuna musha ahinyo ahitsongo kambe futhi ahikulu kambe ijula madoda ni masuka kati futhi ijula abamhanyana ni maja sana ke ine hita shukota kubaya hii shuba makali polo kama siko falo kukuni makaya kukasi vahi shabela shibakela hii atamala ya ansutini wangu wa kumbe ambami kumbe shana ifaba hii ajula anka nilu wa wanumbi luwa wakukala unga bendiki unga ni nsutiri waku pe itama hii tukana kone maka kambi na mwaka vai disa kese musi na musha inuwa ni maheo kuchi vai shenga shengi sani shi zazu vai shenga shengi sani shi giana kambi mtu kuhita watu ila vai yati uwa papongosa mbenyana wai siwa ya mafusa mbenyana waka ntingiwa nje shono shosho makale igana ina musha italili wa mwanya mwanyana ali ingani punani hibu sali shilingi shivona ashini kani ange ishi kani na jipeli ile mweni baradi msambi na shidiva lesho kumusheli wile mweni mwongwele dudu isheli ke ni hanyani katanga itama lembe kutani ni kumeta masiku na mabiti na ni itama ni katanga a ni munhu wa ku va a ni zanga ni swi zandzile ku sweka a kaya fa ni muleke muleke lweyo fa ali yene a fa sweka fa pasara hambi timpahla ta le ndzeni hi yene fa hlantswa ku za hawe fa hekena nkama ke kutani namuhla ni ta kuma ni swikumakumana ni le vukatini ni ni n'wana wa ku sungula a hi wa vukati lebyi kuya na yile munhu kuya ka oh. Kutani mhaka leyi ni yecaka ku va ni tsalala hileswaku tolo ndzi na sweka no chika no phazamisiwa ni chela munyu wa vunyingi swinene ka tinhlampfi leti fane sweka tona ta tokosado kutani tokosado byi tale munyu la ku veni ni khale ni zamile ku va ni nga yengesela mati kambe swo hamba a nambu a swi zi swi nandzika hisa munyu loko ni ku na yengesela mati wo ya mahlweni swi ya swi hambanjakana kutani loko ndzi namphamela nkatanga a nga swi nyoxela ka papa kutani a bongosile a kwatalaka ku veneni a ni byela swa ku mine phela a ni a hlaya hi xilungu ose no serve nada a wu tizi nchumu wena a wu pfuni nchumu hala ni ko ku pasara a wu swi tivi futhi ni ko ku sweka futhi a wu swi tivi hi nga langusa leswi u nga ta swi nga tala munyu leswi hala futhi wena la kaya u pfuka hi dezora a wu hlantswi mpahla a ni byeletele swinyingi leswi a nga sami a ni byela masiko a hi hanya swa leswi aa u pfuka hi dezora yena a pfuka hi antizweni kambe a nga sama vulavula kambe namuhla a vulavulele swi ze swi ni kuva hi leswi a nga vulavulisa xiswona kutani na mina hikwalaho ka ku va ni khuvekile hi leswi a nga vulavulisa swona ku safa a nga sama vulavula na mina ni muhlamula hikusa a ni lumiwanga hi mfundzuke na mina ni nomu kutani loko ni muhlamulile ni mu byela leswi u nga ni kazati mina kusa ni muleke wako loko u jula ku va u kumana ni munhu wa ku va ku swekela swa ku va ta chela wulombe a nga ti chela munyu a nga bazami famba u ya teka mulenyana na kona futhi mine a ni na mhaka na wena a hi ti switsongo leswo byexa famba ntirhweni na mina dexa ni suka ni teka n'wana ni ya mu beka hala ka vatele vanga loko ni ku na buya ni ta kuma leswaku a sale ya buya yena a humesile mpahla yanga hinkwayo a yi beka laya ni ku na buya ku la a tshami laha ya mazanini a nge timpahla leti ni bekeke laha handle laha i ku va humukaka likwenu a a wu twisisi loko ni ku byela nchumu ja a ni n'wanyana lweyi hi lomu ka mahlundzu ni yo n'wi byela leswi phela wena wu wanuna we hikusa lexi u nga na xo hambi n'wana a nga lwi wa mutsongo lwi wa ku ya wa ku tlula wena futhi hambiloko hi ni nghena lomuya ndlwini lomuya u nga pimisi leswaku u ni tibya nchumu no pfumela hi ni nga wansati kambe ya we a wa nchumu wena futhi mabo asi wena na ku futhi mi ni tamuka hala futhi u ta sala kusa wena wa nchumu ku ni vavanuna mina ni nga nawe ni va tivaka wena wa nchumu wena n'wanyana a le a jaha a byi matatanga byi yo vitana dax byi pakela mpahla hinkwayo ni muka byi endleku ni zezembu dati ni chova ni muka ka likwezu loko ni ya ni ya tlhasa ka likwezu tatana a nge kola a hi ka ku tshama laha kusa ni ku byele leswaku loko swi ya ku tsantswa kukatini u nga tibuya kusa wu yingini ni sukile ni ya ni ya tshama ka titiya zazana wa makwa tatana kambe na ye titiya a le yo we laha u na mabindzu masiku laha u fanela ku ku famba hi ku salani ka tanga loko u za a buya hi dyiwana a ka ku juli na mujuletela le wa jaha leswaku hi nga tshama hansi hi tsetsisana kambe loko ni ya hala kaya a ni mu kumi xa hi nga ni pfunani madoda leswaku ni phazame kwini kolano hikusa jaha lebyi no byi zatsalaka ku ve ni ni khale kambe ke kutani ni ta ku yini hikusa ni ta luza vukati ni luzile bya ku sungula vukati ni nga ha buya ni n'wana kutani ni ta luza ni lebya vubidi lebyi a kaya va ha ni juli ni huma xaka ma ni njhuri ku tshama ni vulavula ngopfu xa a ni swi tivi swa ku ni to yini hikusa jaji laha byi ku ni ku ni ku ni vona hambi ni bendiwa byi byi ku ni vono hi nga ni pfuna ni n'we varato heyi hi yo leyi mhaka madoda ni masingakati kumbe ta nyika mikrofoni mani a zanga hi ku hi hlayela xa nchumu n'wanyana a ti a byela jaha a nge phela wena hambiloko hi ya lomuya ndlwini wo ya ni nkwala ni tiva vavanuna mina futhi sala ni muti wako xana ke madoda swa vulavula swo a jaha lebyi byi phazamile hi ku mukisa lowa n'wanyana kumbe byi tivile i mani loyi a nga ni azito
1: hanya hi ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi.

0: tenga mrumela kama mani leyata mlaya so ungakwati ndaziko nyamtakwela hawukadila kukavainenge nzimulavele murhi ka xibombe kamba wu tirhi nchumu xibombe wa kona loyi a odla mali ya vanhu mitsikunyeni mahala
1: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: kani mambo ke Antonio Danga a la ku va a totsela kutsongokutsongo a hi fanela ku va leswi i nga tatana livomba a nga rhanga a veka mhaka i wanuna hi twa xihitani xa ntombi lengo a lweyi wanuna nga ni endli se ndlela yoleyo ke ni nge teki mikrofoni ka yena nghena ka mina u fane ni nyika a rhavula xisati hi ta tiva swa ku ntombi hi leyi yi va vikisa ku yini va titwa va le njhani a lo wanuna wa tisola ni phazamei ka sati wa mina se hi la ku twa a rito la ntombi la xisati hi nga tivi swa ku hi nga va endlimana ti ta kusela vo mana filizar
3: hi tilelana kunene a ku tata pfunana hi pola ka mimiti ya hina mayelano ni vana va hina hikuva kunene a rito leli li twakalaka laha ta hi chavisa hikuva a vana lava hi va twalaka eka nkama lowu a va koti i va suka va ku va ya wupatini kambe vona a va tivi lexi va yelaka xona a n'wanyana lweyi a hi chavisa ngopfu a hi xixa ngopfu hikuva kunene a mahlamulelo ya yena ma bindzile ngopfu swinene a ma hlayiwi xa ku sungula a n'wana wa hina lweyi a nga tivi ku endla nchumu a nga sweki a nga tiendleri mulumuzana kambe mulumuzana a wa mindlela hinkwaswo hikuva a mu rhandza kambe ku ya fika nkama lowu yena a swi vonaka leswaku a leswi a swi dhavi a va a mu byela rito leri a nga li hlaya lelaku yena lana o tshama ntsena kambe lowanu na hi vanchu i rito leri bindzaka ngopfu swinene exikarhi ka n'wana wa hina kambe namuntlha a kombela leswaku a pfuniwa n'wananga u phazamile ka leswi u nga swi hlayisa xiswona aka mulumuzana wa wena hikuva a mulumuzana wa wena hambiloko u swi vona leswaku yena leswi u swi twaka eka yena a ha swi kuteki a hi swona leswi wena u nga swi hlayaka a phambili ka yena a nkamba lowu loko u suka a kaya u ku ya wukatini tengu u va ni pasiense ni mulumuzana wa wena wa hi wona hina nkarhi lowu hi nga ka wona a malembe ya hina ma hlayini kambe hileswaku hinkwaswo leswi hi nga ta ka swona hileswaku leswi hi nga ka swona hileswaku ho famba a ku na byaleni a hi fambe ku na byaleni a wu katini loko u za wu suka teku ya rexipetara a nuna wa wena ku hlayisa nuna wa wena ku swekela a nuna wa wena hambiloko wani bregada leyi u nga na yona kambe a nuna wa wena a navela ku dya swakudya leswi wena u swekaka swona le amalwanga ya ku engela a nuna wa wena leswi wena u rhandzaka swona ni ku tiva leswi nuna wa wena a rhandzaka swona a ku hlantswa ka mpahla kambe hambiloko u nyikela mpahla ya ku tala kambe mpahla ya vutomi na n'wina va vambirhi a wu nyikeli mberegada kutani n'wananga u phazamile ka swona hinkwaswo swoleswo hikuva a wu fanekela ku veni i ni wena u hlantswaka i ni wena u tenderaka mulumuzana wa wena lwe wanuna anga phazamanga hikuva wena umudzelile leswaku wena awanuna wena.

0: Antonio Balati Moyan.
1: Mama na Felizarda Balati. Ya, ela amanhã ali. Ali tive só com dois negros saminos de bocadinho da sua. Shanan Taluza, nem jolie de gay. Eu sou a Zabu Sugula, ali aí a Boyanima. Kotane azwale ngichidumba amukakaya tatana shiyathasa shikubu ayikone asuka yakazvazana nezvazana thasaku kwasvitoka ndavovana mabhiti masiko kona kuti loko yabhuya angatanga nawuiti tshama
2: ali mashaka kwa ama hamwito swinga mangaka manga mudzoni swiyenca hikona kama kuna pule swiphaza makwi akuvasuka kukatini jahadini nhandzu nakafadibhele hansi nakafadipfumelile nakafaditeni mananganri makone vamanabe
3: hanya hi ndlela yoyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
4: hayi
5: ani mambo mambo rat programa ayihanyi thakazana Eki Antombi ayela nga ukati yele kwa ya fihlaka ikusaka aya avahayichu loko ayo famba ku jha ukati o a famba ikusenza apapa yetu yana jha dzodziyana nimkashwe afiya cheke na kanga fenjana porque akona chumo sha ku khula le randzi loko mina no vane le randzi na loko ko bwa xirala kanya sha u gama kwini ali randzu ri tave phambeni ku kula ka leswi leswi vona ku hlamuxira na ngana a nga yanga vukatini a yela ku afihlana swoswi a nga hena ka ku afihlana a ni jaha lebyi a tikhedzin'we yi amukela ndzi ta n'wi amukelisa ku yini hikusa jaji bya wansati para yena a haka hali wansati hikusa lwa wanuna a nga n'wi encili leswi yena a swi julaka ku kutisa wansati entawu swa kazata leswaku va a nga hakelela a khelela ka jaha lebyi hikusa a ku na alizandzu la nuna na nsati layani para yena ra refugio ku ri kangana ka kuya hambiloko u jendela jaha lebyi leswaku va ta kombela dzivalelo ku ri a khela a jaha dzi nge he pfumeli porki bya swi twa swa ku ni ta n'wi yenca yini hikusa yeni ele a ni n'wi yenci leswi a swi navelaka a ni na nchumu ja a nge he swi koti ku va a jaha ti tlhela byi n'wi amukela swa yantla ku va a tidyondzisa yena a tidyondzisa swa ku a dya yini nambiloko a nga khelela vukatini maxa tidyondzisa ku a dya yini vhanwini ku ri ki luya i munhu luya i n'wana ku sungula a dya xipasi ku vatsweli va yena a dya xipasi vhanwini leswaku va a wutomi bya vutomi ya ntswela a swi sizi ku famba u jela a wu munhu vhanwini ku ve kaya a wu na wu munhu a kheleli ka lekwa a kombela dzivalelo a tshama ni ni vatsweli va yena ni maxaka ya yena a dyondza swa ku va ku kotisa munhu te nga hanyisa ku yini ni ta khanela ni nyimalani leswaku n'wana makozi va ta beka mahulo ya le mambenyana tani mambo
1: mamana beta inko a tlhele ka vatsele vatsele va le na wena ma a yi ka zazana zazana xiku wo tshama vatsmasiku wa famba
2: anga va ku phazami vatsele ku a ku dyondziseni ka n'wana lweyi kumbe ku phazama n'wana lweyi kumbe ku phazami jaha lebyi byi n'wi mukisiki loko a muka a n'wanyana lweyi kunene vatsele va n'wi amukela a ta tiva xa nchumu a ni nkama wa ku va ta dyondza xa ku kahle i malango loyi a nga ni mavone lamana mpfuni ya undi alekeleni
3: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
4: hayi
6: ani ndiya amatende va le a dliwa ni hlekiwa a vandla kambe a n'wanyana lweyi a phazame amasungulweni a leswi n'wi endlelaka bembembe a n'wanyana lweyi a nga na xichavo a nga na xihlonipho swi nga hlaya swaku i xidanyula hikusa a ku za va n'wi tlherisa ni le kaya
5: a ku za va n'wi tlherisa a kaya va tlhela va n'wi tlherisa ni ka eke a n'wanyana leyi xidanyula a nga yingeli a ku byeliwa hikusa loko a ri ku honeka wukati kambe na yingela ku byeliwa i na va nga muyalaka kaya va tlhela va muyalaka swana ni yelwa wa jaluya swa ku a nga ha muyamukela hambi ku ngo famba mani na mani a ni a mpoi a leswi

0: anga swi hlaya swi twa nga hi dyandze ni nga hlaya swa ku hambi va vizimi va swi tirhisa sempe loko ni pfonguka ku kaca a va vizimi na vona va dya ku swi twa swaku i ndzini swi endlekaka ka munhuwa bya loko va ta ku vona mundlu ka masiku na mudyivaleli rin'wanyana lweyi na a hi kaya luwa wa papayi i ta va hi lima bya an'wanyana a tlhela a teka masungulo a ya kombela dyivalelo ka vatlele va n'wi yamukela a tidyondzisa hambi doxi lexi a ni swi nga a ha tidyondzisa a ku a nga si ka vutomi bya nga ni July a loko xa a tidyondzisile swa ko a byela wukati kumbe a dya ku tlanga hi kona ta kalanga ka lexi ta ka mu pfunaka a dyula wanuna loyi a taka ku pfuna hikusa hambi hi ni nga va kona a pfutaka na phaza vana tata mhongi ni nge hla swa ka ni tata a buluku bya papayi na hisi maxi loko a buya papayi no mu nyika mata hlamba ni mu nyika swakudya hi ya tshama then mu vona swaku hi papa yena ni dzivaleni nga ta swakudya ni nga sweka namuntlha a munyu swi ni phazamisile a buluku lebyi ya ni nga hlantswe byi rhandzaka ni pasa lebyi byi a ta vulavula kusange tshiko ku vulavula kambe loko ni tibeka hansi a ta swi kota ku va ni dedelela hi kontinuwala hi hanya ni nga sati wake leyi ni faneleke ku mu hlonipha nga mulukuzana wanga kone mi loko ni nga mu nyikeli mulumuzana wanga a tisima loyi ta ka mu nyika i mama eki ni mu hlonipha kusa loko ni swi tikaya ni tlhela ni ya wu katile mama na ni deli swa ku phela u tshika u tshama la kaya laha u ya wu katila swi nga ta ku na byalelo loko u nga cinci mahanyelo wo ehlasa halo ti endla nghwazi ni vhiki u nga ni ta kota ku vuya njhani fanela ku va nikisela ni ta dyondzisa ni vananga na mina mundluku va ta ya swi hanya ni swini swi hanya kambe loko va twa ku byeliwa va ta kandzwa andeni va ya va tisiwa
1: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: hayi so swa twana maibela ni navela ku va hi nga twa a mavonelo ya yesu hinkwezu roger
3: enhlekani kumbe adripeleni vayingiseti va radio mosambiki ka programa a hi hanye mutwa zwito bya Elias Andres Zandamela muhanyi wa le marakweni a complex roger na ni tsaliwa ka khongoloti ni kula ka khongoloti ni buyile mu hi ntirho ni tlhela ni ta kuma mbangu wa ku va ni ya ka kwalomu marakweni hi malembe ya ku tala ni kumeka na ni le muhanyi wa marakweni ni ta vulavula hi n'wanyana lweyi ka mahanyelo lawa yena a nga ka wone kusa ambilo yake imbilo yaku va yinga tiyanga imbilo leyi yikaliki yinga dyonga ku dondra ka vatswele loko vatswele va yi dondrisa ntombele a kumeka yene na anyikiwa vito dza xipenya machati ku fana ni sinyalo wa ku hambi loko wo tsema hi chati unga tsemekdzi a chati dzipenyeka hikusa a nga twanga ku dyondzisiwa ka vatswele loko tambe i li ku phazama ka vatswele va kaleke va nga mu dyondzisanga na a hali ntsongo leswiya a swi vona swa ku a wu kati bya kazata byi kazata hi ntamu swinene ka leswi a nga swi yenca swa ku tata amunyu ka swakudya de verdade amphazamo wu kona maxi a nuna wake loko a ta va a khaneli na yene kumbe a mu hlongola kumbe a mu byela leswi a nga mu byela swona naka a nga zanga a mu tlhelisela hi mazito lawa nga mu tlhelisela ha wona naka ekombela dzivalelo ku ni kombela dzivalelo papa eka leswi mini swi nga ni humelela leswo ku mudzela swa ku wene a wanuna wene a xilumele xo ku nga na xone inge va xa xitongotwana a mufananisa hi n'wana wa yena a dyo ku hlaya swa ku yini swoleswo o tshama yi tlela ni n'wana wa yena ku se za mufananisa hi xiluma xa n'wana wa yena a mamana lweyi kumbe a ntombi leyi loko yi ta va yi tlhelele yi muka kaya va yi tlhelisa va ku muka lana a wuna mangula. Hikusa ni va va tele va ti tshamele ukatini va ku ga ukatini va endla hinkwaswo leswi swi dzinganaka a ku va va swi endla a ukatini por tanto a swi kombeleka leswaku loko va li kone van'wani lava va nga ni timbilu ta ku fana ni mamana lweyo swi nga endleki swi nga phindi va dyondza ka leswi swi endlekaka ku ta loko a yi ka swaswana a ya tshama masiku mabindzu wa ku tlhelo munhu ku sala ni loko za boya papayo kusa a lidyoni a nga ti ta pfumela ku va wena u tshama hala ka papayo wake ni mamana wake a hlongoliweni ku ri so a dyiwa ti hlekiwa bandla ni ta nyiketa van'wani lava va nga ni mazito na vona para ku va va ta hi pfuna
1: hanya ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: hayi
4: ya tata na zangamela kha ni mama a dyiwa ri hlekiwa bandla kunene queen
5: nongonoko ayahanyi a leto hi mine queen amaswi le kupisela fana mukoti kambe xitwani ni ndiya ku tanya na mamana ngana vela nga ku yenhla hazwi ya nona wakwe a je ku yenhla nona wakwe xihlekiso ukusa yena even panda vatele a tuma swa ku va mamana va nga tshali n'wana a kula xi nga liponi lexi va mudyondzisaka xona manje hi kona ka nomo ni tindleve a kala ka nga le na tona a fuye nomo ku nomo wakwe wu tlula ntanga yakwe leswi a swi humesaka ni n'wini kwake swi tlula ntanga yakwe hi yenci leswi swi yenceke ku va vatswele va nga ha mudyoni i ku nambe u tshama yi teka n'wana wa ku tshungula a ta tshama yamukela a phindaka vukati bya vubiti a daya byela papayiliya lexi xi ni kazataka swa ku a fana ni xin'we a tluliwa hi xin'wana na lexiya o ka a nga namoraranga hikusa ku namoraleni mativana a za zwala swijumba a muka ndzeni ka muti luwa a nchumu lowu swa ku litiwa a nga wu vonanga mara namuntlha a ya vona swa ku yena a phatsamile a hluleka ku titsongohata a gama teka mazipi ya ku tlhava a byela tatana nambiloko ngo ho dya ku mu dyivalela a ncina ta n'wi endla hi ku lexiya a va ha yengeseli nambe ngo yini a ngo yini a va ha yengeseli yena a tate munyu a chela mati papayi loyi a tsaliwi na hi xitsongo a ta yi chela yini pra xitekeleka kuse yena a ti dyondzisi ka nkama wolo a mu keke ka hapaki va mu tlongola va ya hala va mu hi vavanuna lava nge yena va mu dyingana ku namuka ka voneke hikusa ni vavanuna lava mu dyingana ka byela ka papayilo va ku dyingana ni n'wana a mu tlulaka swa ku yena a na a muke ka vona hikuva va ya mu yaneta va ta pfumela loko a tata munyu va ta pfumela swo ka mpfunga wu bondzeka hikusa va ta va na va mu yaneta a ndlwini ya laha a nga na le byivali loko ni endlwini a ku na ntiso a ku na lexi va nga ka yamukeliwa a yamukeleliwa xona a va tele ve kazala hikusa wa dyondzisa n'wana u kazala kutani va kazaleli loko va ku papayi loko a ba hi dyona a nga ti vuyamukela a nga ku dyoneli leswaku mintirho yake a hi leyinene a hi wansati o va n'wana hikusa xikwembu xi va nyikela wa hefemula kambe a nga na ntiso a ntiso pero wu kuma tenge a ncinca mapimo a yamukela ku dyondzisiwa hi ku hi nga tshama laha hi vulavula ku ku swi dya na yena nambe ku yingisa ta nga ha ti yingisela ekombela ku pfuniwa pela ku pfuniwa van'wani lava va hi twaka i vanyingi va rhwalaka swijumba va famba hi nchumu xaku xi na mpimo ni nga byela mavonela matsongo mi ni ka ka nga nyina ku ni munhu a nga nyamalala swa matiko ma nga hela loko hi dya ku tiva xivangelo a ni nona mu nyika mali yitsongo a nga mu banga a ya dya mali ya rhaxu yi hela a tlhela a fona ku ni landza kutani loko mulandza a mi landza leswaku yini hi valava ku takisa ku yingela ni ku dyondzisiwa vana va swosi a va swi juli a tlhela a rhwala swijuma bata ta tshama ni na xiku malini hi leyo yeke daka le kweni yani yeni a ta te mati a ku xitsongo xi ta engetela hama hi ku xikwembu xi ku nyika ndzeni u taliwa ni nchumu wakwe wukulu u famba na wona kutani handla va ha yengeseli wena wa n'wanyana famba ka mimpimo leyi ku dyinganaka hikusa u yi kumile ke a ka hana ku dyiletela papayilwe papayilwe xikwembu xi ta mu nyika wansati loyi a ta ka pfumela mpimo lowu ani kuweke wone shikwembu ninga vulavula ni gama kola kambe shinwe ni lo maya ka kona azitiva ku titsongo hata aka sanja nwana enta hazi yanu na wake kanima
1: ani nje lo ipimisaka uvulavula leso kumisaka sona
2: ayi
1: Anya nje lo ipimisaka uvulavula leso kumisaka sona
2: ayi Hey ya so isitwile Akubiya hile swaku a hina vanhu hanyana mpela la Kambe ke amavonela ni hlamulo ya xivutiso lexi Hita xikuma ku nongonoko wa vhiki dzitaka hikusa ha phokophela ni mabulu ya nongonoko lo Nwanyana phela alela ni nga kone no zweka zweka ni switivi swaku yentja hikusa a jahale dzidzile a dzidzi ku ni vona ku nene ku kuma leswo ni ku hala ka tatana Vali yowe, ahe kujulila. Ala futhi ni kholaka tatana tsamaka kone ali wena wa nwanyana. Phela loko ngatanga o buya la wa kunyadwa kula. Auna ku tshama la. Ufana ku vuti vonela. Xanta ya kwini ku saloyi wa jahalwe ali mine ni mufaratile respect hiku mubyela leswaku yene a lexi anga na xi ni ku dzingana nwana lwe a xi mudzingani. Jalani na ti bega hansi na ti rependera kambe a swa ha twakali ka jahaledi. Hey, hitlangelile queen. Eh, hitlangelile wa mamana, mamana Jelka, hitlangelile mamana Bida, hitlangelile Langa. Hina vela nyika zwitu va mamana, kambe anka ma wi siile. Vhiki dzi takaita tlhela futhi hi va khola. Tata.

20 horas e 47 minutos. Ai, lhe pangalata nongoloko ai anyi. Nongoloko kunene pangalate kuta fika longare. Isa lweke e ku merat minute nat nar ku vangena ka 21 horas en karangata kumaka ama wungu ya usiku. Tiba leswaku nzaku ka ku wa ikumile nongolokolo ita pangalata na vunanga. Na ikongoma kuhusu nene na 21 horas karlo ngata kumaka ama wungu ya usiku nzaku kuma stiviso shaka manambana e 21 horas e 10 minutos ita kuma nangula konzumulu 21 horas e 50 minutos e kuma shubongo shava tsongo ata vankara 22 horas ngata tlaka kuma ama wungu ya usiku kasi 22 horas e 10 minutos e kuma nangula kovunanga ntinkambitinsa ata vankara 23 horas ngata kuma ka ta materiale na kasi kura mtsuku ultimo jornal ata vankara 23 horas e 30 minutos e meia noite ta vai pala stitcha na chavash tiver essa ko o kare o pangalatana David Ntimana lui anga ta longoloka kana wena ka mintiro ya Radio Mozambique ka vusiku bya namuntlha wa vumune hi le ka siku ra 3 ka n'hweti ya Ndzhati e September 2026.

0: xin'wana na xin'wana xi ba nhloko leyi, kambe a wu nge kumile swo biha ntsena, swo saseka naswona swi ta humelela. Mabela ave ya Thomas Chauke ka vunanga byi nga ni nhlokomhaka wo tiyisela. I na vintori xi 54 minuto xi kongoma kusuhi swinene na 21 xindzeni ka nhlanu wa timiniti hi ta va kunene hi kuma mahungu kola emisori provincial di Maputo. Mintirho ya xiwaka ampfhukeni 102.3 FM na 108 ka on the medium ya xana hi sukela kola ntsindza wa xifundzankulu Maputo doropeni ra ka Matsolo. Ka internet www.rm.co.mz epe Maputo. Minkarhi hinkwayo hi lavetela tindlela ta ku va hi pangalatana na wena.
1: Vota vunanga byi ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opsan 4 barata musicali. Ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votari. Ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titu ra risimu. Ndzhaku u tsala male u navelaka ku va yi rhumela. Ndzhaku u bala pini ya wena a nga va Mpesa, Emola kumbe Mcash. Voto rin'wana na rin'wana i 5 mitika xikuhela.

Mahungu ya vusiku yi misori provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Murengelo tiko Daniel Chapa seketela laveko wa ku va vatsongwana va vhikeliwa hi ku hetiseka ka swiyenge hinkwaswo. Chapa a vulile leswaku a ku kona ku hoxela timfanelo ta ntsongwana ku nga voniwaka swa nga mhaka yitsongo lomu tikweni. President Chapa a vulile marito lawa vusiku bya wamune lweyi ka huvo yikulu ya ku ba minawu lomu tikweni ku pfaleni ka nhlengeletano ya ntlhanharhu ya le ndzeni ka kama ya huvo ya vatsongwana va tiko. Murhangeli wa tiko a gamete hi ku vula leswaku mfumo u ta ya mahlweni hi ku endla hinkwaswo swi kongomaka ku khatisa lava va hoxelaka timfanelo ta ntsongwana. Na ku endleka leswo murhangeli wa tiko Daniel Chapa a rungula ku va ku hluvuka ka xiyenge xa tamasiburu a nga tinkomponi ta ku seketela vanhu swigotso ni tinkomponi loko ti humeleliwa hi xikarhi i yin'we ya tindlela ta ku simeka leswi chiwaka independencia economica lomu tikweni a nga nkhululeko ka ta vukosi. Marito lawa a ma humelelisile wa munhu lweyi doropeni ri ka maputsontsindza wa tiko ku fambeni ka ntirho wa ku kongoma ku tsundzuka ku hundza 15 wa malembe ya ku sungula ku tirha lomu tikweni nkomponi chiwaka indi ku sigurusha. Nkarhi na kona Chapa a vulavulile hi laveko wa ku va ku pfuliwa masiguru ma nga ta swi kotaka ku seketela lava matshamelo ya vona hi tlhelo ra timali ma nga hansi swinene a ku va na vona va kota ku va va hakela va va nkarhi loko fika va kuma nseketelo lowo. Xiyenge xa ta masiguru lomu tikweni n'we xiyemu xi kolile mali yi ringaniseriwaka ka 24.6 million wa timetikali hi ku endlalatiwa ka mintirho hi kusuhi na 1.6%. Feira Internacional de Maputo FACIN ku fambeni ka masiku lawa ku kombisiwaka a minchumu ya ku hambanahambana ku rindzeriwa ku va ku kumiwa ku tlula 500 million wa madolari ya ximerika. Mahungu lawa ma paluxiwile wa munhu lweyi a xifundzeni xa Marakwene xifundzankulu Maputo hi munyikeli wa mahungu ya FACIN 2026 Claudio Zimba. Nkarhi na kona Zimba a rungulile leswaku nomo lowu ku ni ku tlula 501 ya swipfumelelana swi funguweke ni swin'wana swi nga le ndleleni ya ku va swi lulamisiwa. Zimba a yi ngete ku vula leswaku loko xiyaxiya matshamela ma komba ku va va ta va ni mihandzu leyinene na n'waka. Ta maxela jambu vaxivi ta maxela jambu va rungula ku va doropa ra 30 hi rona ri nga ta tshukaka ri ku pfumela ku tlula nkwa madoropa ya tiko xipimo xa 39°C ku ta landzela a doropa ra Kilimani 34, Beira, Ximoyo na Nampula 32, Pemba 30, Maputo na Nyambane 29, Ncayincayi, Vilankulu na Lixinga i madoropa ma nga ta tshukaka ma pepela ku tlula nkwa madoropa ya tiko hi xipimo xa 28°C. Mwinseto ku rhandzeka. Lawa ave mahungu ya vusiku yi misori provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ra ha pelile.

Ifikile ku va hi dumisa muchini wa wena hi kamba vukona bya wolio ni mati hi kola ka mahleko makulu ku humba mpela hi ku tela kana wona. Hina halenu va TikTok. Hina halenu va TikTok. Hi lavetela wena hi nkarhi lowu wa majambu, hi nkarhi lowu wa vusiku, hi nkarhi lowu u pfumelaka leswaku ya Radio Msambiki a ni baxifuveni mpela. A wu swi twanga. Hi pfumelile leswaku hi famba na wena ku va hi ku bulela leti nga ta nkoka.

Se mama na munwe a lavetela ku pfuneka hi dottori. A u bale xibedlela. Loko aya fika xibedlela nge ya dottori vona hi mina yilwe. Nileka ku xaniseka ku kulu. Sange ntsini. Ange ani swi tivi leswaku ni nga ku yini ku va ni ganya ku wondza. Hikuva loko ni vona dada inga hi xoke yikulu yi nga kona ka mina ni dada papayi. Anga swi na byalile swinene. Loko va ha ku nyiketa dada kumida. Jikisa xintihwana. Xiyaseka xibaba. Xitlha xiyaseni ka voko la xinene. Makhambi lawa nga ta ma kota. Na wu yalela ku nyiketiwa swakudla. Anga va ndlela leyi nga ku pfunaka a ku va. Uganya akukala unga hayi mahlweni hiku ndlandlamuka. Vangana vambiri vakumanile vathlela vasingula ku khaza mabulu. Ndzaku ka malembe ya ku hlawa ngopfu swinene. Vanga kumane akuva vakota ku bula. Selo kuva hakumana ku sungula yelwe. Ange yi malembe ashiki jama hunza madzasete dzo itwane hinga vonani mina lomukasona nteni ku chada ni thani hambana ni nsati wa mina lweyi kunwe hinga veni swivana na swinharo ei hey wena yi endlekile mhaka leyo ange mpela se ni vatsongwana na vonavo juwiji a pfumete leswaku va ta sala ni lweyi a nga ta va kuma a swigotso swinyingi ka leswi hi swi xaveke. Ei, juwiji a tiyile ku endla leswo a nge se a ve mani loyi a saleke ni vatsongwana. A nga va ta va va sale ni mamana wa kona ke a nge nada. Va sale ni advogadi wa hina hikuva a ve yena a saleke ni swigotso swinyingi ka leswi hi swi xaveke hi vutomi.

Nawani nganga sitwa na wositwa inongonoko nzumulu nongonoko wa emissor provincial de Maputo wa radio Mozambique ungapfukeni loko siku ili wa vumune ithela hiku bela xipfalo hi mudlivela siku la kuphindiwa ka nongonoko wawona swilo swa vanhu kambe hi minkarhi minwana Satana nge hi loko ku nyikela mpela Kusiwane ni kutsevukanyisiwa hi ndzelekano wa kufa swa nga ndlela ya ku hakela a xijoho. Padre a humelela tlha khapaka ni mihloti papai. A u bale padre. A rilalaka ku karhateka a rilalaka n'wana wakwe a lavaka ku zekutariwa. A la ku dlayiwa mpela. I hakelo ya xijoho xakwe. Se padre ange n'wananga. Ni ku tisela rito la huluku. Rito leli li nga ta ku tiyisa ku ko ya fika ka xikwembu mulaveleli wa tilo ni misava. Xinga wa heta nkama padre. Ku wa ni tisela rito la huluku li nga ni tiyisa ka ku ya ka xikwembu. I nkama wa ku luza lowo. Hikuva mina ku nge le khale ni ta va ni na yena xikwembu tihlo hi tihlo mombo hi mombo. Swi nga ta hambana ku va mina na yena hi vonana. Nuna wa kona. A kotlana ni munghano va bula leswaku ha u nga timeka wena. Entini anga. Vuxa bya namuntlha. Ku biwe munhu hi ndlela ya ku karhata laya kaya. Munhu a biwe leswaku anga tshukanga ku tivi ni ka ku ya kona se mungano wa kona nga ha he wena Ernest intwini so so ndzela ka swona ngenile ku ngene muyivi kaya hi 13 meya kambe loko a ngenile kaya muyivi luya ei a hoyo zweliwe hi mpama inwana ya ku karhata hi nsati wa mina

laka kumubatekela kuva ajimayara hiku nsati wa mina atekele ku anakanya leswaku muyivilwi a nga nghena kaya na adakwile sopo dia ya yile mina ni ngo vuya hi ku dakweni xileswo a lava ku ni hi dukara a tekela kuva a mba swinene na anakanya leswaku a ba mina mpela

0: swi sungulekile ni swa xikola a wu vali xikola swi khwelisana ni matensawu loko wo va papa hi wa n'wana lweyi loko muchuvuko mu vona swa ku lweyi a nga twi mpela mamana wa kona a vitana n'wana nge u mazun xi mu hlamula logo lexi hi sineta xi nga hi gwala 11 mamana wa kona a khweleliwa hi matensawu a xi vhindla hi mpama a tekela ku humesa mali ya 50 metikaixi a xi nyika nge fambo ya xava mabombo mambirhi laya wu ta wu vuya na wona loko xi ya vuya ni mabombo mambirhi xi ta ni ku tshuka matihlo papayi hi mpama va nga xi vandlamula hi ku xi vutisa swa ku u majun swi dara mangaki xi ku xi dara 11 mamana wa kona loko xa ha fika a teka bomboni lin'wa nyika papayi wa kona a teka bomboni lin'we hi kutsongo a li vandla a dla na yenavo xi sungula ku pfilungana xi rila xi tlhela xi titshiketela ni hansi xi nge mamani mamani se a bomboni la mina likwini a nga ha fuseka dlana lawa ya novhe u nga sala na wona a ni ni wena u hi byele leswaku u mazumu gwala 11 se hi ku rhuma wa xa mabombo mambirhi hi dla u sala ni novhe wa wo ma dle hinkwawo u heta lawa ya novhe ma nga sala na wena
1: Foi a esquadra mais próxima a pedir autorização para espancar esse miúdo. O músico.

utatwa ku vava hina ngopfu loko nga hi tivisise ha hombe hi kotlani na wena nkongometweni wa ku va kun'we hi yisa mahlweni mintirho ya xitichi xa hina hi ntsako lowukulu hikuva hina a hi gwenti hi wena Juazinho a qhingaza kokwana wa kona vovo a nge ya a ni nga ta ya xikola nyamuntlha hileswaku ha va le pirisori a nga kona wa vabya futhi a humeleliwe hi mafalisimento pirisori se a ti nyamuntlha hi nga hi xikola se loko xi ya fika xikola mundzuku pirisori wa kona a nge e-e a ni ku vonanga xikola tolweni ni tole mhaka muni xi nge hileswaku vovo a file mundlwana wa kona va le va yingayinga kokwana wa kona na Juazinho Juazinho a ti loka ku e o ti gindla hi teacher loko a ti gindla hi teacher a nge vovo tumbela a nge ni tumbela hi yini na wena Juazinho wa ku lutloko loko nga nyimi na swona leswo a nge hileswaku hi pirisori vovo hi pirisori ku etoloni mani ya nga xikolo a ni ya nga xikolo loko a ni vutisile mina ni n'wi byele leswaku hileswaku we vovo u file wena

0: loyo waumune ni mugqivela hikola kukutisela letiyana naka ni kutsundzuxana hi ntumbuluko wa hina. Namutlha hi ta na ngoveni. Imani a phahlisa ku yini timhamba takwe? Hi tlhela hi vuya ni mutsali wa mabuku ya swibongo swa Vatsonga wa le Afrika-Dzonga a ku va hi hlamusela xibongo lexi. A hi tweni maphahlela ya va ka ngoveni.
1: Engoveni emlandza. Emlandza kunyela wa kunyela ndleleni a thembe nkano. Hina va ka tshikisani miroho hi xeva hi nyama. Engala xihundzi tshanga xi nga yi tovatovangi. I hedeni emahoxo. I xungurutela endzavari emachoni. Hina va ka kunyela ndleleni hi thembe nkano manginginga na marilela nhonga khwembe ra ndlala xihupfa hi moya. Hina va ka ku dyaka vava ku nyaka vava ku liyaka makhajani. Hina va landza. Hina va ka rifura nhlikani a hi dlayiwe hi munhu hina hi tifela hi hexe. Gere hi xinkobyani fambi ndhandha wena na mina ni ta famba hi ndhandha wa mina. Hina mahala njonjo ka peu linkomo yi fanga mafutha. Hina lava ku fa hi nga dlayiwangi hi munhu ntsena hina wo tifela. Hina lava ya va landza ngoveni risimu ra kokwana a ku ya miye ya bantu ngoveni maja.
0: Loko hakanyingi hi ku kuni leswi phazamitshaku. Hileswaku swi nga endleka swi hambanahambana hi ku ya hi miganga. Se na wena u nga nyimeli kule, u nga ku minenge yimbirhi hambi ku hi fonela, a ku va hi kuma nhlamuselo wun'wani mayelano ni xibongo xo karhi. A hi pfuxeteni ntumbuluko wa hina.

Mahungu ya vusiku yi Missouri Provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Murengelo tiko Daniel Chapa seketela laveko wa ku va vatsongwana va vhikeliwa hi ku hetiseka ka swiyenge hinkwaswo. Chapa a vulile leswaku a ku kona ku hoxela timfanelo ta ntsongwana ku nga voniwaka swa nga mhaka yitsongo lomu tikweni. President Chapa a vulile marito lawa vusiku bya wamune lweyi ka huvo yikulu ya ku boha minawu lomu tikweni ku pfaleni ka nhlengeletano ya ntlhanunharhu ya le ndzeni ka nkama ya huvo ya vatsongwana va tiko. Murhangeri wa tiko a gamete hi ku vula leswaku mfumo u ta ya mahlweni hi ku endla hinkwaswo swi kongomaka ku khatisa lava va hoxelaka timfanelo ta ntsongwana. Na ku endleka leswo murhangeri wa tiko Daniel Chapa a rungula ku va ku hluvuka ka xiyenge xa tamasiburu a nga tinkomponi ta ku seketela vanhu swigotso ni tinkomponi loko ti humeleliwa hi xokarhi i yin'we ya tindlela ta ku simeka leswi chiwaka Independencia Economica lomu tikweni a nga nkhululeko ka ta vukosi. Marito lawa a ma humelelisile wa munhu lweyi doropeni ri ka maputsuntsindza wa tiko ku fambeni ka ntirho wa ku kongoma ku tsundzuka ku hundza 15 wa malembe ya ku sungula ku tirha lomu tikweni nkomponi chiwaka Indiku Sigurush. Nkarhi na kona Chapa a vulavulile hi laveko wa ku va ku pfuliwa masiguru ma nga ta swi kotaka ku seketela lava matshamelo ya vona hi tlhelo ra timali ma nga hansi swinene a ku va na vona va kota ku va va hakela va va nkarhi loko fika va kuma nseketelo lowo. Xiyenge xa ta masiguri lomu tikweni n'we xiyemu xi kolile mali yi ringaniseriwaka ka 24.6 million wa timetikali hi ku endlalatiwa ka mintirho hi kusuhi na 1.6%. Feira Internacional de Maputo FACIN ku fambeni ka masiku lawa ku kombisiwaka a minchumu ya ku hambanahambana ku rindzeriwa ku va ku kumiwa ku tlula 500 million wa madolari ya ximerika. Mahungu lawa ma paluxiwile wa munhu lweyi a xifundzeni xa Marakwene xifundzankulu Maputo hi munyikeli wa mahungu ya FACIN 2026 Claudio Zimba. Nkarhi na kona Zimba a rungulile leswaku nomo lowu ku ni ku tlula 501 ya swipfumelelana swi funguweke ni swin'wana swi nga le ndleleni ya ku va swi lulamisiwa. Zimba a yi ngete ku vula leswaku loko xiyaxiya matshamela ma komba ku va va ta va ni mihandzu leyinene na n'waka. Ta maxela jambu vaxivi ta maxela jambu va rungula ku va doropa ra 30 hi rona ri nga ta tshukaka ri ku pfumela ku tlulankwa madoropa ya tiko xipimo xa 39°C ku ta landzela a doropa ra Kilimani 34, Beira, Ximoyo na Nampula 32, Pemba 30, Maputo na Nyambane 29, Ncayincayi, Vilankulu na Lixinga i madoropa ma nga ta tshukaka ma pepela ku tlulankwa madoropa ya tiko hi xipimo xa 28°C. Mwinseto ku rhandzeka. Lawa ave mahungu ya vusiku yi Missouri Provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ra ha pelile.

0: Oyo oyo mingse to korandzeka rpelile ikuezela ka tindawo ikuendla ka tona leti uikumaka na lika tona ka nkarlo vusiko tsaku kulu swinene loko hi tiva leswaku hi kari pangalata na wena ka mintirho ya Radio Mozambique Emissora Provincial de Maputo le ya shoka mfukeni 102.3 FM na miloitka on the medium. Nakona ka ikuma mintirho yina kusukela mugodi 89.0 FM a Pontador 90.0 FM. Unga hi lavetela ka internet www.rm.co.mz epe Maputo. Hi kota ku va hi longoloka swin'we. Kunene murhandziwa muyingiseti wa hina a kumeka na pangaleta na hina ka nkarhi lowu hi rhambeke a muchayi ku va namuntlha hi kota ku va swin'we hi longoloka hi va hi ku pangalata. David Ntimana yena lulamisaka vunanga ni tinkambi tintshwa, kasi murhambi wa hina a ta tlhaya vito ku nga ri khale a ku va hi phokophele ya mahlweni ni nongoloko wa hina ya ku hezela tatana.
1: Khale mambo ku ve ni ni tlhela ni va lani na xitudio xa Emissora Provincial, kasi a vito hi mina Kota Nyambavali, kambe vito la mehe la mapasi hi mina Alvi Genasi Majati.
0: Isona tatana Mandlati a deep commission lo phazama loko Mandlati
1: ya swa phazamisa isona isona swa phazamisa sei ku tolo yishilungu manje mina Mandlati mejo bara la usokothi
0: isona isona mingse to grandzeka usitile namuntla irambe Kota Nyambavali kuva ada vuthuza swiphela ko sei wa isusa yena ngo imbelela ntsena imbelela thatjina kambe laka hurila anga ku nampala ku sana teka hurile
1: isona so ndo sona bangweni wako
0: aiti wena mingiseto ku rhandzeka leswaku u tenlisa ku yini kambe hiku tanihi leswi ku rhambeke ku va swingkota ku va hilongoloka ka vunanga ndi kambitini tsana munhla hi navela ku vana wena u isusa longa kona se ndza ku itativa leswaku ka se u isusa ku yini andza ku ta vukulu hi tlhele ku rhamba namuntlha ku va hi kota ku va swin'we hi longoloka na muyingiseti wa hina. Muyingiseti wa hina tsaka ngopfu loko a li karhi a pangalata na na hina ngopfu ka vunanga lebyi u byi khandlisaka hikwalaho ka ku tsakisaka byona. Namuntlha u hi lulomisele a vunanga byintshwa kona.
1: Me a vunanga ni tinsimu tinharhu no leswaku ta nyuwana. Ya ku sungula leyi baku yi tlhela yi tsakisa yi kona ya ku vulavula hi mabulo.
0: Hi mabulo.
1: Hi mabulo yi vulavulaka hi switori leswi a swi humelelaka lomu makaya khari ka vakokwani hambe ka hina loko va fambile va ya mitirhweni leswaku laha kaya ka tshwa ku sala ku humelela a ndoda yo karhi yi fuma ni yona ta swi vona. Se loko a ya vuya bava laha a banana streka kuma ndoda leyi a ti bela yona kambe va vizinyo la a va li kona va swi kote ku mu lamulela. Se ni famba na yona ngoma leyi ni tlhela ni ya vutisa ka wena bava u kota ku nghena ka muti wun'wanyana loko a li wena u ta endla yini ni tlhela ni mu byela ku hi khensa va vizinyo lava swi kote ku ve ni va nga wutla tindhuku ni swigotso ni swi swa ku tsemanatsemana leswi endlaka loko a nga li wena va vizinyo la na ka bava luya na even na va sugeri misava hi ku biwa ni ku tsemiwa.
0: Madlanyoka lweyi.
1: Madlanyoka nge swako a swi tsakisi ni mali leswaku muwani muwani loko a twa ngoma leyi a swa swako swi bihile ku nghena muti nan'wana kusa a nga kuma nghozi ya yi kula ku ve ni famba la ku ve ni u a limala kumbe a fa.
0: I vunanga lebyi telaka u ta basopisa a tindota kumbe majaha lawa ma dumelaka a minti a van'wana loko va yindzile ngopfu loko va le mintirhweni.
1: Hi swona hi swona.
2: Shana manu amakazi

0: hi swona phela mintirho ya vabyele yi fanele ku va yi tlakuxa minkarhi hinkwayo hikusa swinyingi leswi swi va humeleleke ku fambeni ka vutomi kambe na va lava tila hinkwayo tindlela ta ku va hi kombisa a ndlela yinene ya ku va hi kula tindlela tinene ni ku va hi va vanhu namuntlha tanihileswi hi nga ni miti
1: loko a nga li vona siku lin'wana sikadlari na ka yi nga li hina
0: vonaaswo
1: kambe ka tidyondzo leti va nga hi nyika na yena hi ti yingisela hi ti mamela nyamuntlha hina lawa
0: hi swona hey yakutwa kota nyambavale kambe vunanga byinwana lebyo tshandliseke ku savule swa ku wa ku khandlisa tinsimu tinharu leti kunene ti takati tendle leswa ku mixetwa hina sokela ka nyima mbiloko atwa swa ku angatini nyama swilongolo.

0: kukamba sukeleka ati dzudza
1: hayiko inwanyane leya ku vadla na mani siya vadla na mani ba switora leswi humelela ku ka masikula ya ugamu ba swa ku vanhu vadlanyana hi mitlawanyana vatwanana nyana hi mitlawa nga va nambi igreja eba sembre va tsame swi tlawa tlawana se ni imbelelile vhela ku swi kombekisana na leswi ni swona.
0: Eh, swa ku a va fanele ku va dla swi ntlawantlawana, va fanele ku va va hiramba na hina kumeka ku suyi.
1: Ndzi ripara ku dliwa hinkwiri ha dla hinkwiri.
0: Eh, a yamba na kuluka.
1: Hi ku ka tsena ya. Tshukume jo singa tsoma kwepa. Lwe a dla muzimbo yena wa safe wa usive. Se lwe ku nga safe ta kulukela na vhena. Kani baba.
2: Kotanya babale.

0: Isha na kota nyambavali kambe amakala kuimbelela usungula lembe munthu
1: kuimbelela nsungule 2023 manje na nsungula tipu kutlanga no swa ku ninga tsika niimbelela swiningena aninga swikontanga kuva kama ninga la kuimbelela nimbile kuvinene na kuti a sobrinho wa mina ku ndla ku chada se lana ninga kwa mfanele kuimbelela fela namba la simula usungule lela lula swa ku wasa twa ku shonga u nyikiwa xikwembu se le ninga la hamba na yambela sobrinho wa mina banga kwa na kwa la cha se swi ya swi ya switolovela ku nimbelela simule le moya ni wa shara ku eba le ku imbelela a simule moya la ku lava nona nona la ku hotike thousands of anu
0: isho
1: se le ku tlhela ku ta sobrinho moya la ku na chada e ni nkeni u mesa ni ku okay e desa vege zwini nga hamba le la ku wanuna loko a ku rhandza mfuli la ku a ku chada
0: Isho a makunga wena tani leswi swa sunguleke ku chaya wa imbelela wa khantisa u kongoma ku hi ni vuchayi lebyi
1: ba ku chaya nda chaya ni yalo munhu kota ukona ne undiya ni nga veka digamos un CD o pronto uma coletânea ne em princípio uma coletânea mas nga ba swa ku ati simulate ati naru ti chat kona ka YouTube ne ti kona ka YouTube so kungena ku kota nyambava utatukuma de taugam tikona ta chada ka YouTube
0: isso se um disse muito ngake ngwati logo
1: total já nem novo assim
0: ku chota ino go endla album
1: no uzukanyana ndale hamba sire ku batale randza ndale hamba rube batale randza porque às vezes deixa ku wa hamba ntiro vela mas ku fica siku vita na varondo wena kuya fika nyana a vezi vitani sen kuya fika sin se ni mina nale ku charu mashe sara ke loko no hamba albulile ile hela albale vata otaki nale ku dzuka nyana loko manje de qualquer forma no tilo la misera no no tilo la misera tal vezi loko tiza ti fika muka 15 ya ntale nda reunira tal vezi prossimo ano no ndembitaka ninga ma possible kwenza leswi ntse ninga 9 ndza makubeka manje sesa la ninga ta mesako a alba
0: alembe leri wa ehleketa ku vanga u khandisa dzinwana vunanga
1: ya lembele dikola lingu ninga na lona hlokweni
0: wisa
1: sempre loko ndi lingu sempre ku ta landza lingwanyana manje na ni capacidade u pude amba manje do tsimtimbir
0: isa fara lembele a vunanga dzwa wena u endlisa ku yini loko swi fika ho bala ho se u famba ya gravara kumbe xana ho suka ho ya studio gravara loko mehleriketo leyi fikile ku yibele
1: okay a tsimuta mina swa kala ku endlisa ku bala ni ti bala ti tsama hlokweni
0: isa
1: loko ni fika le studio se ni ti humesa senza gale solo che andi fama ku registrare na soma ja hai kona seni di formata la ku seni di tsara ben
0: isa
1: perché vera lo kunza na hamba risimula melo kunza ni pala ntso tsuma ni soma ni registrare swa ku linga tekeliwe swa ku va disimula mina vhe
0: eh ku sava ku hola va ku randza ku yiva va rindzela swa ku upimisa ku va u khandisa sa ayiva a ku mina
1: ni nga ha vela nyamutsha leswi swi nga ni facilitate munhu ku swi kumanyana la Me ora sa imbelelile se limfanela ve se wona a khala u ta khala
0: kota nyamba vale loko munyisetwa hina a navela ku va kuma vunanga bya wena handleni ka ku va a byi kuma YouTube ndlela inwana nga ve yiko
1: ne loko li kalesha kuna kuna karata ni na tuti simuta mina nga ni kombela ni nga murumela WhatsApp nomboro mina ni 84 40 25693 da Charan Pinda 84 40 25 69 3. Isso lá na vangano como ocorre quando comprar de cima, vangano ligar ela e bula, uma bula monha, na quando te marca, indo quando lá que vem a tsakisisa ani a chachola ka mitiri ya vona vangani vitana hi nomoro leyi
0: hikuva se ya ku tiva swa ku wadzukuta
1: na dzukuta kambe
0: kota nyamba vale a navela ku va yi tiva swa ku tani leswi sungule ku yimbelela hi 2023 se u nga ve u ni bando yimbelelaka na rona kumbe wa yimbelela wexe kumbe xana u endlisa kwini
1: banda ndzi va ni banda mas sempre loko ni ya studio na kombela jala wo karhi hi famba ni ambela ku ri hi hamba ku ri xikan
0: iso
1: a banda la carata ku lamba so que também hoje em dia deixa a ma gravação eletrônica anga com uma obrigação com o mundo anga com me que a navela com uma banda porque eletrônica mono em belele né e já se com me que anga com show sem dizer com ele se anga com sem tam com navela com uma banda mas a banda lá sai que salão
0: isso Marito ya ugamu ngopo ungoma siela kalava va msala va navela ku va nghena ilandzi mali ya vuchayi wa yako
1: oh ewe vangani swa ukare angana swona para ku imbelela a lave studio swinyingi studio ne tsinzekela imbelela a kombisa leswi nga na swona a mbiluni ya yena humesa leswi nga mbiluni ya yena swa ku swi ta tiviwa un'wanyana le yi nsimu ya kwini loko u rima u byala tingi swimila mabyalela ya swona kwini a yimbelela hi swi twani hina wu hi navela hi ta cina loko hi swi tsakisa hi leswi a va tshunzekeli va nga chavi va fana ni van'wanyana porke para ku sungula va yimbelela swa chakisa swo ni ta yimbelela swona va ta swi twa va ta ni landzela va ta tsaka ya masi mi nga chavini yimbelelani loko swi ri kona swi tsakisa va ta tsaka loko swi nga tsakisi futhi van'wanyana va ta mi pfuna swa ku ba mali swi ta swi kuleketa swi yalumu swa ya ku kona swi tsakisa van'wanyana
0: van'wana loko u zama ku va pfuna u kombisa ndlela ku exi a ma yimbelela loko u cincanyana laha u endlisaku vo kwata
1: ya va fanekele kuveni va nga kwati porke a munhu loyi a ku tshinyaka hi ku ve ni a ku rhandza a nge ku tshina kunye u ge ki vhalo a miyela munhu a ku hi swona na ku ve hi swona u to vona swa ku a swi fiki ndhawu mara loko a ku byela ku leswa hi swona pero u dyondza pfumela a ku kurijeriwa mayera hi leswi fanelaka ku veni un'wana un'wana a swi veka mbilini swa ku para ta tlhandluka ya phambeni
0: kota nyambavala i khense ngopfu ku va u swi kotile ku va u endzela mintirho ya Radio Mozambique emisori provincial Maputo ka vusiku bya namuntlha masiku ma landzelaka loko u khandziyisile vunanga byebyi a munti wolo mindset
1: khensa mina ku veni tlheni va kona Radio Mozambique ni ta va kona khale mapa
0: iswona mindset a hi navela ku va ku tivisa leswaku a ku va u kota ku va u endzela mintirho ya hina ya Radio Mozambique u va u ta kombekisa vunanga bya wena lebyi u byi khandziyiseke hi mahala la ka vunanga ntinikambitini bya wakele nchumu xileswo u nga lavetela hinkwa tindleta ku va u endzela mintirho ya Radio Mozambique kumbexana u qungela 84756 4772 u vulana na David Ntiman uva u ta kumeka lana uva u khandisa u lulamisa amabulo lawa ma nga tsakisaka a minisetwa hina mayelana ndzima wena ya vuchayi a hlaya hi phinda 84756 4772 u vulana na David Ntiman mulamisi tlhelo mukombisi wa nongolokulo vunanga ni tinkambitintshwa lowu wa namuntlha nongoloko yo gameta kola mina nwinyorito David Ntimana mlamisi mkumbi tlhelo mkombisi ni le kuje kwengeta hi ta tlhelo swin'we ka masiku malandzelaka.
2: Vunanga ni tinkambi letintshwa
3: nongoloko wa emisori provincial de Maputo u ya ka mfukeni un'wana ni un'wana hi 22:10
2: ya ku rhamba muyingiseti ku va ku pangalatana hina

kunene mundzuku wavuntlhanu i siku ra 4 ka n'hweti ya Ndzhati i setembe ra 2000 i vintage leyi nga ta va ka hi likola hi pangalatana na wena i mintirho ya hina hi ku hambanahambana ka yona leyi kunene i fikaka ka xikhomamoya xa wena ku va swin'we hi kota ku va hi tsaka hi longoloka tiva leti humelelaka lomu tikweni ni matiko man'wana ya misava xileswi nkarhi wa 4 hora xi sinkwani lexi 5 minuto xi ta va hi pfula mintirho ya hina ino national nkarhi wa 5 hora xi kuma mahungu ya mixo hi ku landza hi ta pangalata na vunanga na hi ku tivisa ta maxela jamu leti nga ni risima ta va na tona hi tipaluxa kola hi nkarhi wa 5 ra xi 40 minuto xi kuma timu ya siku hi ku landza i 5 ra xi 50 minuto xi ta va yi kuma switiviso makombo ta va hi nkarhi wa 6 ra xi nga ta kumaka journal da manyana yi tirhisana na antena national 8 ra xi 5 minuto xi kuma switiviso kombanambana 8 10 gingirika maputu ya nga ta kumaka vunanga bya vhiki matshamelo ya nkama macincela timali ku tsundzuxa na ti humeleleke ka malembe ya tolo ka siku ro kufana mundzuku a yi nga ta siyandzhaku ku va hi bulani minsiko ya hina ka sinkarhi wa 9 ra xi ta va yi kuma mahungu ya mixo hi ku landza hi kuma switiviso kombanambana ta va yi kombisa tenelaka ni mintengo na hi 9 ra xi 15 minuto xi ngeta ku va ka hi ku kombisa leti na ka NIFA SIN 2026 ndzhaku hi ta va hi endzela miganga ya ku endla ka yona hi xiyimo xa xikombisankulu maputsu leswi 9 ra xi 30 minuto ku va ku tisela mahungu

Sikani ntsongwana exikolweni leswaku sa kulele kusa fanele kuva hi koxa timpondo hayi kona bona maendlela lawo 23 horas e 15 minutos. Xiyenge xin'wana xa mintirho sungula nkarhi wa dzisizora xi mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputo ndzhaku kuma switiviso ka manambana lavantshwa va ta va ni ritwi nkarhi wa dzisixikinsi dzisatora xi kuma mahungu ya madyambu ku pinda xifundzankulu Maputo ndzhaku hi dzisatida xi kuma ta mafambelo manene exitarateni ta va nkarhi wa dzisatora xi 45 minuto xi nga ta kumaka vunanga bya musambiki na kongomaka bya xorexi nkarhi wa nhlawutelo wa marungula Zaitoreshi 15 minuto xe kumbu nanga bya Msambiki. Zana vyari shima timese. Ndza ku xitiviso. Taba nkarhi wa zana vyiki zinga ta kumaka a caminho da Facin 2026. Leti telana ni feira internacional de Maputo.

kukomisi zvifamba kakafika seshika mwaite itsutsumaka. E 19 horas e 30 minutos de uma jornada não te interessando na Antena Nacional. Aí quando eu vou ir com o Arcalem, Cuba e o TV Santa Materela e Inam, Xangue Shop Gamba, Sucramzuco. Watire kumba 23 horas e 17 minutos. Akona itutumi kongo matikweni ra Afrika Dzonga. Yatsunzuka Ritura Masura. Tombele ye IT hita swinene. Eka kuimbela na kuchaya a viola. Kambe kola kakwa msava ainoni. Kusala swiendlo ntsena. Kusami ntirho ya vulavula. Swinene ku voyendle xo karhi kuva ni loko nga ri kona misaveni va ku tsundzuka va ku a yi kona a ve kona manyana. Loya a endla leswi ni leswi ni leswi. Mawaku ka wena swi kota ku va u endla xo karhi. Lexi hlengelaka ku hluvukiseni ka ndyangu. Xi hlengelaka ku hluvukiseni ka tiko. Xi hlengelaka ka mintirho ya ku hambanahambana. Le mundzuku ka siku va nga ta swi kota va ku vona yena. Kumera timinete na timbiritsala ku vengela ka 23 horas e 30 minutos nkari wa ultimo jornal. Kambe a itsutsuma kongo ma Afrika-Dzonga. Kusamale i vanga swo tala. Van'wana u kuma leswaku va ha vulavulisani i vana va rhumbu rin'we. Kambe mhaka yi sukela laha ka mbangu wa timali. Vatirhi lava kunene siku rin'wana na rin'wana va kumekaka swin'we. Kambe loko va tlhangana vo minulana swi suka la kwala ka timali lana. Loko n'wana nghena mun'wana u ndzuluka nga kumbexana ku leswi a nga busy hi swona, kasi leswaku a nga la ku vulavula na yena mhaka i mali. Van'wana va endla mintirho yo biha u kuma leswaku va dlaya van'wana ku laviwa mali leyi. Van'wana va ehleketa ku famba va yiva swa vanhu van'wana na ku laviwa mali leyi. Ayikhona mali.